awon ti won je momo ti won je baba lati ogbon odun lo soke awon na pade mi ni wema iyan bere ni ago mesan koja iseju die tabi bi mesan abo gba ti o ba fi di bi owo mejila o na wale eyan ayan fe e dide lo sibi pepe to ba ti wa de bi pepe ta fi gbe orin soke wa kan mo wo ki orun ni pe mo dupe temi bi isin kan ba nbe tinu mi mo dun siju o ni isin communion service engineer e pe pastor Mrs. Temitayo ko no mo pede ni bi to ba wa ka jo mo dupe ninu orin

0: wa so pe baba mo dupe latori mi titi de isale atelese mi ise owo re ni mo dupe lowo re o mama olorun yo gba pe mi ati e mi mo boya bo se nlo so le jajo ki hallelujah nla hallelujah yen yo je meje ogo na je meje today is 27/09/2026 eja fi hallelujah se mesan ka fi ogo se meje o ti da be somebody shout me hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya oni ni gbogbo awon mo september sarajo ta mo dupe oba to da wa si iwoye ese lajo njo oba ti oje kili ogbe wa mi bi ogo se nje ti olohun gbogbo awon to ni omo won gbe wo church gbogbo awon to ni ope da awon niyawo ati bebe ninu isin loni e to wa ti eje papa nbari ni only communion service ni bi to ti ni anfani si ara oluwa meji meji ni a lo kan ni church loni igba to ba wa di on the one on the one ma wa ni eko ni on the one ma se ipade eyo kan ti mi o se ri gbogbo eyan ara eko e ma mura le ni ago meji la osan ko di gbogbo so na church lowo ni ago meji la osan ni osan gangan e gba woli odekun le pafras la lejo ma so bi ti mo nbo to ba ti di on the one ma so lola eje nse bayi ninu iwe first king chapter 19 iwe awon oba kini chapter 19 mami afe fun oni agbara loni communion teleyi oluwa ni agbara ni ajasi lara yin agbara yen yo si to agbara mesan 7 power si 9 mo nbo first king chapter 19 I'm going to read from verse 7 and 8 first king chapter 19 iwe awon oba kini ori eyo kan din ni ogun ese ikeje ati ikejo won ni angeli oluwa si to pada wa lekeji o si fi owo to o si wi pe the day jeun nitori ti ona na jin fun o ese ikejo ni o nsi dide o si je o si mu o si lo li agbara e so pe agbara agbara unje yi ni ogoji osan ati ogoji oru si orebu oke olorun eyin omo olorun e kan lo so e meji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti oluwa ni gbogbo eyin omo olorun ka kakiri agbala aye o nilu agbara and emi oluwa so fun mi o ni iko mi gbogbo eni to ba je alaba pin ninu ara oluwa toni gbogbo eni to ba ni anfani si eje jesu ati ara re ohun fun won ni agbara sa inu kristi ni agbara pin si tori pe jesu lo so yanyanya o ni gbogbo agbara to nbe laye ati lorun lati fi fun mi ko si sen to le ba jiyan re gbogbo eyin omo olorun na si mo and titi dola pelu gbogbo awon evidence ati testimony ta ti gbe lose yi o je odi mimo pe gbogbo agbara lo je ti jesu gbogbo agbara lo je ti baba nitori pe mo je ti jesu gbogbo agbara ni temi gbogbo eyin omo olorun mo bo yo laaro yi ti won na se alaba pin ninu ipade agbara yi enikan ni woli iwa agbara wo ni won so yi ni kete to gbara oluwa tan ni kete ti angeli fun lo nje tan enikan ni ta angeli woli ijo ni won mo pe ni angeli oni si angeli ijo to nbe ni efesu kowe re angeli ijo to nbe ni titeria kowe re angeli oluwa to nbe ni simna kowe re won so nipa won oluso agutan kokan gbogbo ijo lo ni angeli ti e now e wa gbo mi emi o fun oni only communion agbara o si bo lu o mami kin to so iwu awon agbara ti nbo nawo eyan mejeji soke bo ba ngbo mi gbe ese meji si waju wa kigbe baba jagbara o bolu mi laaro yi emi awon woli jagbara o bolu mi e wo mi sa aye agbara la wa yi bo ba ni agbara aye a si teju e mole be yan ba ni agbara won a si base re je Ephesians chapter 6 verse 10 iwe vesu 6:10 oni eyin aran fe lapotan ara eji alagbara ninu oluwa oh bo ba ji alagbara won a si bise re lule be yan ba ji alagbara won a si so oro ana di ba mi mo lowo oh eyin ayan fe te n gbo mi ka kiri aye mo ba yin yo laaro yi inu mi ndun bo se ngo ti mo nfowo gbara won yen pelu inu didun ni mo fi so pe bo baba wa se alaba pe ninu holy communion ni gbigbara oluwa ati mimu eje re agbara de an ki se yen nikan sa eyin te ni iyo oni na ni iyo ta tin gbadua si lati ejo yi ma so ba se lo finally loni eyin te ba wa ni bi to jina e connect mo program laaro yi gbogbo eyin te wa ni Nigeria e connect mo awon sona church wa e connect mo wema enikan ni bo wema wa lati iwo road e wo moto gbagi wema ti lu ibadan e wo moto to nlo si gbagi titun lati iwo road iwo road is a very popular place in Ibadan city o popular lati Nigeria and America ni to ba ti de iwo road ni church olorun ojiji lo nlo won gbe ode be ona meji ni church wo se tun ti bere bayi won si gba holy communion ti won na nbe egbe iyo yin dani o se mo pe mo ti ka 40 si iyo yen ma ka 20 yoku laaro yi gbogbo bi ti center wa ba wa oni won ti gbo holy communion ni ti pase sinu iyo ti nbe lowo yin ati fe lo bi ogo se nje ti olohun so ni gbogbo bi te ba ni anfani ati mo gbon mi ni bi oya e ba npe awon eyan yi won ba njuwe awon church yi won ba mi juwe a se service inu awon service ninu awon church yen laaro yi
1: pe yan mo lowo jiji dake dadu te wa ni ori gbomejege ijo lowo jiji ti wa ni aye dade ni soko ni odu odo soko ni aye dade ni bi horo awon cooperative alafia
2: fun gbogbo awa ta wa ni ilu saki ijo olorun ojiji ti wa ni ilu saki ijo comfort life mission international olorun ojiji ni saki west local government cooperative building saki west local government cooperative building leyin access bank ni ilu saki saki west local government cooperative building leyin access bank ni ilu saki adara fun wa
0: eyan ayan fe orisi agbara mo so pe mesan ni agbara to wa kini mesan tumo si gan kini september tumo si sept o tumo si agbara agbara akoko ti oluwa ni yo wonu aye re loni ni kete ta ba ti gbara oluwa oni mo pe ni agbara lati so pe mi o fe agbara lati se no ah ki se gbogbo nkan le yan mo se yes si eko eleko legbe legba awon kan o si agbara on lo bi je pe nigba ti ajujanu yen de loju orun o tun si oyan kan yan kan agbara lati se no ko si nbe aye yi mo so pe aye to kun fun opolopo orisirisi agbara aba mi ni and wa gbo nkan ninu iwe genesis chapter 25 genesis chapter 25 verse 29 to 30 ibi lati ri iso ti o le ko abu e so wi pe bi n ba fun ni asaro yi boda mi so le gba ki n gba ogun ibi re ah je n gba ogun ibi re eyi ti e wa se loju ala mo bayi loju aye egbon ti egbon e so oni fun mi fun mi o da gba iwo lomo je boda emi o da buro fun re na lo fenu so ifun o di aburo tori n ta buro na si ni pe oya egbon mi se eyin o sa buro mi kemi omo se egbon yin titi lai instead it will be ni laye abedo o terisi ni o ko si agbara lati se no e wa gbo ikilo not every opportunity is from God ki se gbogbo anfani ti eda ba ri laye o ni anfani to wa latodo olohun ai mo yo birin loni to di nkan mi nitori pe won nana ku na si o si gbagba ku gba be sa but mo banu je mo bo yo loni gbogbo ti won gbe wa fun oloju ala elomi ti okun emi ba ti de yo ba lopo elomi ti won ba ti gbe onje buku de loju ala yo mu je be na ni ko si agbara lati le ko ko si agbara lati se no mo bo yo laaro yi a pade ni wema nibi ti emi ati yin o ti gba holy communion holy communion mo ni title title holy communion te leyin agbara e so pe agbara o leyin o si gba agbara nigba ti emi mo ba bale yin so ni agbara eni to ni aye atorun benu mi kwapa halada shahada agbara nbo that is the first ninu mesan so mi mo bi ba gbe nkan buku de bi ba gbe pe ati asasisi ti ba gbe de bi oluwa se nbe agbara lati so pe no oya gba in the name of Jesus e kigbe agbara lati so pe be fo agbara lati se no ni oruko baba to ma ti temi mimo mo ni ko bolu gbogbo eyin te n gbo mi sir that is number 1 eto wa daju number 2 ni be ni lo on graduate si enikan ni ki lagbara elekeji o ni dide o si dide ni agbara onje yi o lo ni ogoji osan o nilo agbara agbara lati bere ni otun the power for new beginning iyen lo dun mo mi ju a fe wo inu october o ku osu meta ta fi dagbere fun odun 2026 sunjo je mo pe agbara kan be ti won pe ni agbara lati so pe mo bere lotun osu meta poju osu meta o si kere lati tun kadara se mi o mo bi ti aye re de bo agbara kan be sa to to da ogun duwo agbara kan be lati tun ibere o tun bere the downfall of a man is not the end of his life pe won ja okule won teju e mole sa mo mi kan agbara kan be lati tun bere emi ti mo ndu eyi ti mo fowo gba yayi mo to jesu mi mu dada ibi kan mo tin bo inu ese kan mo tin bo but ni e kan na ni oluwa fun mi ni ibere otun bibeli so nkan kan ninu 2 corinthians 5:17 o ni bi enike ni ba nbe ninu christi yo di e da titun on tatijo yo si koja lo sa agbara kan be ti mo fun yan ni ibere otun looto ti seyun ri lai moye igba ati ki tun wa ni looto ti jale ri ati ki tun wa ni looto ti se babalawo o ti wonu egbe ti oye ko wo ri ati ki tun wa ni oju oyun eleyi won fi deru bo loro ni but ti o ba si agbara o gbara oluwa loni a gba eje jesu loni fun agbara lati bere iyen nikan wa ko eyin kan be te fe bere oja eyin kan be to je pe ipile to ti wa o kere gan ninu we job chapter 8 verse 7 only though your beginning was small your latter end shall be greatly increased only bi ibere re ibere aye re bo ti wule ko kere mo opin re yo ga jojo aisha mo ma agbara nla kan to le fun oni ibere otun mo ma ise kan to le je ki aye ri o tun gba yi pada eni kan bo ni se wa se fi yen le e fi kini kan le fa gbepo olodun ti mo na bi ti o gbe aye re gba mistake ti won se ni pe omo bo lo ronu ni ojo ti bo se nkan kan si oluwa mo fi aye mi le olodun mo fe bere lotun mo fe ki shop mi o bere pada mo fe ki oja mi o bere pada osu mesan ti koja lo won se gbogbo e ni poluku musu ni but God is a God of second chance. He can give you the opportunity to start again and again. Oni olododo yo subu ni igba meje yo si to dide e ki gbe ma dide o so nkan kan ninu we abaku oni ota mi ma yo mi bi n ba subu ma si to dide rejoice not against me oh my enemy if I fell I will still rise inu mi si n dun bi mo se n so oni oli communio iko mi fun won ni ara oluwa je won gba eje jesu meji meji to ba di on the one ni ago meji osan ki gbogbo awon ti an ba gba ki won gbe jade ki won mu ikan laaro yi ki won gba ara oluwa ki won mu eje re laaro yi fun agbara tori pe ona na ji ona te n lo ji gbogbo eyin te fe tun traveling yin se o ti se tele ti an ja okule to mu passport e dani oh oloyun to wale o to tun mo bi o ti tajari ti won ti wo shop e dani mo mi kan there is a power for starting afresh. There is a new beginning power. Agbara lati bere lotun. Mi meni ti mo ba wi laaro yi lo mura. E mura gbogbo sona church we to ba sumo lati iwo road. E wo moto gbagi. E so pe be so ni we ma e bere church Olorun ojiji. Ona meji ni church wo se tun ti bere bayi. Oya e ba npe awon eyan yi won ba njuwe awon church yi. Won ba mi juwe. A se service inu awon service ninu awon church yen laaro yi.
1: Eyin omo Olorun ojiji dake dado te wa ni ori gbomejege. Ijo Olorun ojiji ti wa ni Ayedade ni Soko. Ni oju odo Soko ni Ayedade ni bi horo awon cooperative alafia.
2: Fun gbogbo awa ta wa ni ilu Saki. Ijo Olorun ojiji ti wa ni ilu Saki. Ijo Comfort Life Mission International Olorun ojiji. Ni Saki West Local Government Cooperative Building. Saki West Local Government Cooperative Building. Leyin Access Bank ni ilu Saki. Saki West Local Government Cooperative Building. Leyin Access Bank ni ilu Saki. Adara fun wa.
0: Nkan gbenu mi laaro yi. Mi mo na bi ti mo fe gbe gba. O si ye ki gba. O ye ngba testimony bi meji si meta. Engineer, e pe mama iwole eje o na soro. E wo na bi ti won fi fun aye re ni ibere otun. won to se ti ibere o to fi deba
3: oruko mi ni fun mi laye kende lati anagbala o sele wi pe ni jo sunday ke to se bede ni sale ni mo joko si
4: isale ni basement
3: e dan so wi pe eyin te nda 1500 e change owo yin
4: mo ni e change owo yin
3: be ni sir so bi mo se change owo yin awon akorin kan baba wa dan so wi pe eyin ti and that 1500 e je ton da 500 bo joju ni lo so bi mo sa
4: mo ni eni ti ki mo ni en to se
3: en to da 500 bo joju en to da 2000 lo
4: n ko fi jo gbe ti e soke
3: so bi mo se jo ni jo yen na ni
4: e lo le si da
3: mo da 1500 mo da tele
4: e wa da wa
3: then
4: e try
3: so bi mo se wa n jo baba yen wa ni sale awon joko la pa bayi awon ada so pe bi mo se njo yen emi olodun so pe ka won ta mi lo re
4: nice ni bi ijo yin
3: be
4: o tan
0: nice abo ti sun eyan ki joko le ko se yen bibeli ni la la awon asiwere o da olukuluku won lagara o da won laamu ninu iwe oniwasu 10:15 o ni won mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu e fiti kesari fun kesari ni iwe mimo so e fiti oluwa fun oluwa ikan ninu ti oluwa ni ojo isinmi oni ranti ojo isinmi lati ya si mimo ona meje leyan ma fi ya ojo isinmi si mimo ikan ninu e ni ko lo sinu church ninu we Hebrew 10:25 oni mo ko ipejo ko ara le gege bi asa awon elomi awon kan ti kasa laaro ojo sunday ni won ku aso jade it's not the will of God. There are so many things to be learned. Orisirisi nkan lo gbodo ko ti won ko to mo otun yato si osi ninu bibeli and o le mo nle omo le joko le ni nsin ko ni le lo won ti gba certificate in gba certificate ni ko si e le fi day student awon mo tin lo school ojojumo e le fi wen tin se sandwich ko se ko se ko jora mama lo mura laaro yi e wo otan obirin yi enu e na ni fi nso e wo bi se ndun mo mi engineer ni egbo nkankan kin obirin ise
3: ba sa se se tan emi o kin tete bo sita tori a ma fun po mora wa mo wa duro mo ko mo gbadura bi baba yen se wa ba mi ni na ba ni
0: nice nigba ta jade momo yen ni mi sare jade mi o sare lo mi o mo se girigiri oh my god awon to ba duro di oluwa bibeli ni autun agbara won se won fi iye goke bidi won sare ki yo re won won ri are oni mu won eyin kan be to je pe oni ba won bere service o tun ni ba won pari o mo sa lo ni gbengbengbeng oh no wonder ti olore fi jina o pari o lo won ba won sare ohun ra ni o mo joko n tohun e sare bodi o gbo wo eso ki o bere si gbadua e ko kunu owo obirin yi oni to ni sunday mi ta ton l'angel ife fowo kan
3: bi baba yen se wa ba mi ni na ba ni ki n gba iwe ati bible ki n ko account number mi si so bi mo se ko account number mo dele bayi mo n jeun lowo bi 100,000 se wole ni
4: 100
3: so
4: eni su bo ba wo n gba won ba ni omo jo mo se bi olundu emi ti ma kilo fun yin pe gbogbo awon to ri ti an wo so ti an se bi bu bayi opo lo disguise wa si church o le mo ko lore lo joko ti o kan ma wo o pe ka wa nu to mo pe ase angeli a mo wa nu meeting ti o wo so ti o ti eni fine bi tawon yoku inu church mo ti ri asiri to ti tu si minu church o je nle foju di church mo laye laye emi mo ko yin to ba ntele o kan ri patego nfe si o awon omo mo si sonjo yen be se njo bo se nforele fi jo support ye se mo jojo ni mama yi
3: be ni sir
4: eyin mo jojo
3: be
4: e mo wori ojo competition jo nbo e nso nle
3: so bo sa se sele bi won se ni kini mo nta mo ni onje ni mo nkiri awon wa dan sai pe iru onje o mo ni egu atewa ni mo nta
4: elegbo ni
3: den
4: e mo mi ranti
3: awon wa dan sai pe ki lo mu mi lati ta mo wa ni mo n be lohun tele wi pe food store lo wu mi pe mi fe kiri mo
4: e be kiri oja mo e be mo ta ke ino ni table egbe titi
3: den so awon wa dan sai pe ki n lo wa shop ki n gba shop mo wa wa shop won send owo shop
4: o to send owo trouble
3: then ngba to wa di Friday ose to lo
4: lo long
3: then mi raye se testimony jo Wednesday won wa ni ki pe account number mi yato sin ta won send owo si bi mo se send e fun won ni won ba se 500,000
4: sida okoko ni won view 100,000 iwe kokko se omi ara na leyin gba na gba shop leyin gba na o se 500 be lo mi o se ma wo ni ta lo lowo on ta lo lowo on you cannot see them and one girl ti won da po mo ipade yi abe se pe ipade yi lasan ipade eyan ni ipade ni won pe ni ipade eyan ati ipade angeli mo se bi gbogbo eni to wa bi ni ipade a lo le o elomi n pada lo si ebute re won pada lo si junction station bi ti won ni won ma duro si ninu church wa yi mama yi so ti wa lo re so re
3: mi ti lo ra sa
4: igba wo le be be
3: shop se lowo ni
4: pe ntun se lowo ni
3: be ni sa
4: e tun nawo si
3: so won dan so pe ko eti tan pe ati Canada la won ti wa si bi bayi pe ko ko eti tan pe si ma ti tun shop se oja tin bara ti
4: nbo won la won ti wa
3: Canada won ni so tin ba ti raja pe oja tin ba ti fi han awon pe owo to se pa
4: awon ma send e si ni owo to ku
3: awon ma send e si
4: so tan mama mama yi
3: sa
4: won mo ni oko yin ni
3: rara sa o mi mo baba yen ri o won kan so pe mi olorun ni ka won ta mi lo re ni
0: nice oh my god ijo tangeli re wa si church iwo wa njo na ijo ti won ba ti fe jeun nikan lo mo wa o si le sese kangeli o mo wa lojo oni ni isin to re isin agbara mi re oni afe gbara oluwa ojo agbara ni ojo idupe ni ojo majemu ni oni ko mi ni o meji meji ni emi oluwa ni kin fun yin inu mi a si dun ko si tun pade alaanu ti e na bi se nsele niyan o lotun ati losi ati awon mi ti won ni mo so fun eda olohun kan o nta se fun oyi tori pokan gboran lasan o change ore re ojo iju ope oni a tun jiju ope oba toju ori sunday to kan ninu osu elekesan yi leyin gba na ko sare girigiri o farabale ko sare lole oh my god o si da jesus olugbalamo o n lo ran enikan si lati ilu canada nbo lo ti fe lo dupe nisin enikan ni angeli awon angeli bi eyan bi angeli mo ni ki won dide fun o in Jesus name mo fe wo eyin te le gboran oni bi eyin ba fe ti e si gboran e o je ire le na eyin te mo da 1000 laaro so o le da 2000 eyin te mo da 500 so o le da 1000 eyin te mo da 5000 so o le da 10000 kan ti e dan olohun wo oni fi eleyi dan mi wo e mu ida mewa ti ore yin jade gbogbo eyin omo olohun gbogbo omo olohun account number church ni 1966 36 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade church ni account number church bi yin o ba wole elo 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International no gbe jade gbogbo eni tin gbo mi bo se fore lele ko fa laanu mara in Jesus name now eyin omo Olorun ti won bida ten mark wedding anniversary eyin ten mark birthday yin loni on the 27 ekunle ati gbogbo eyin ta jo dupe po eja mobon church mo gbe owo mi soke irin ajo re laye ko mo pade alaanu lera lera ni da aye igbe idile ni da aye yin gbe may God bless you in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary it is well with you in Jesus name ewo of share testimony ti na jo loud jo neat lori number 08088716566 08088716566 send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you. Iye nikan ko mo gbe ni to ni anfani ati gbo mi mo gbadua fun Nigeria mo gbadua fun awon leader wa governor ati president wa pe a se ye lalakan mo sepo ti e sise ilase e se ranuba in Jesus name, your excellency.

pe ti dalabuko fun nipasẹ oro yeye latenu woli ogago eni owo julo primate dr mrs eo babayemi jp ya ewe worldwide the mother of nations fun adura tabi fun imoran pataki e le pe ya wa sori number yi 08033963629 le kan si 08033963629 bakan na e le darapo mo wa ni gbogbo ojo isimi lago mewa owuro be ni isoro lososo ni ibi ti olorun iya iwe ti ndabira ma nwaye ni ojo isegun ti o keyin lososo iwo eniyan olorun o ya se pinu re lati darapo mo wa loni ninu ijo Jerusalem Church of the Lord International ilewe ni kilometer 4 Ikere Road Adoekiti tabi ni gbogbo ibi ti eka wa ba wa oluwa yo si ma buku fun yin bi e se n darapo

0: niyawo ba je mi gidi
1: kabiyesi
0: israel mi oni ku sowo fara o lo oluwa wi
1: oluwa o se o
0: baba ti so ama ni won ro sori igi
1: ayiraye ninu awon orun mo gbe oga
0: awon to fe fi mi se yeye
1: nitori pe iwo lolorun
0: lo pada bo
1: leyin re ko se lomiran
0: e se o jesu
1: iji le nfe
0: jagun jagun life fit bo
1: baba mi
0: ani
1: olorun mi
0: je pe
1: oluwa mi
0: owo la so ka to le mi opo omo talaka ati dorun ton ba
1: tabatubo olodun mori
0: awon olowo ati ron
1: ti mo ma nso pe gbengbele ku tin da ni bi owo oro gojigo baba agba
0: fun afẹ
1: mo fọpẹ fun laaro yi o iwo mo gbega laaro yi o iwo

0: ta yo pe ba yo fun iyen na ninu ose ta lo koja ye eye kin so pe ninu osu ta lo koja ye
1: o ma ti yo
0: ronun re jinle daada
1: o
0: ninu sunday to keyin iyen na ninu osu kesi odun 2026 lo ba ma di ni ose to nbo baye
1: jesu wo se
0: aye ati wo osu kewa to ma je sunday akoko onu re jinle laaro
1: yi apada kole alaririn kabiyesi jesu wo se aye ope pada yo yo
2: jesu wo se aye ope pada
0: leyin eleyi
1: ma ti yo yo ese
0: yago mejo ba ti nlo gbe alejo wa wole iyen na fun oro ta n ba bo lati bi ose bi melo seyin pa igbeyawo
1: dide eniyan
0: o tun leyan ta tun gbe wa iyen na laaro
1: e oluwaga e korin
0: oni kan to fe ba wa so iyen na nipa igbeyawo an se awon eleyi lati je ki a mo ibi ti a ku se
1: e je ka ju mo ki olo
0: iyen na ni irin ajo igbeyawo gẹgẹ bi e se mo pe igbeyawo je nkan to je pe ogun gan eni to ba de fe ki idile re ko toro ki idile re ko dun o je idile alayo awon nkan to je pe ye ko ma mu se gbogbo patapata ni mo fe ka mo ke mo iyen na lori eto ye
1: baye ti fe kori kori be fun mi bi ota ti fe
0: namba to jade sodo wa laaro yi nibi te ti ma ku
1: te
0: ti ma dupe lowo
1: te
0: de ti ma korin lati ma yin olorun
1: ni
0: na ti mo bi a se ma nse na
1: e da wa e wa wo bo
0: e pe wole e daruko
1: aye ni se
0: ohun ti olorun se ninu aye yi iyen na ni ose yi abi ninu osu yi to je pe e le gbagbe to ye ke dupe lowo olorun
1: lati
0: leyin eleyi e tu korin iyen na si oba awon oba number to jade si odo wa is 08055511110 on gan na ni number to je pe o jade sodo wa to je pe e ma fi pe wole laaro yi lati ma dupe lowo olorun pe oluwa mo ma dupe mo yin ologo awon eyan ti n pe wole baye a de ma gbe pe yen na ni kankan ijeje
1: o se oluwa to ba dupo
0: hello
3: hello ga me ma kare ma ku eto
0: e e kaaro
3: Olorun ma ni balaka yin je
0: o. Mi o.
3: Lagbo ogo Olorun ma ni wa yin ti o.
0: Ami Jesu.
3: Ogo ya de ti be ma buyo
0: o. Ami o, ami.
3: A de je ti ma layo o.
0: Ami Jesu.
3: Don de lo pe lati jo kan.
0: E se gan ni.
3: Mo dupe lowo Olorun. Eya o family. A se yin go papa.
0: A go
3: bo ti. A so ma ti yawo. Lagbo ogo Olorun mo so pa emi o eni be le gbadu iseju kan. O sele si wa
0: dagbo
3: gọlọhun ire la ma gbọ sira wa
0: mi o
3: gbogbo ati le ise redu e papata latori je ma doke agbogbo se nikan so mo dupe ope ni fọlọhun so ope ni mo da ope alafia so eyan to ba ti wa na pla alafia ko ma dupe lo
0: olọhun o ti le gbogbo to
3: dupe o pelu bi mo te se lo bi mo nbo akamo iko ti mo ri lona ṣugbọn mi o fi yo won mo kan dupe lowo olọhun
0: o se
3: Eri ti mo ma kon gbogbo ani pe ki sha ma dupe loto
0: ki
3: sha ma dupe loto oro mi o gbejo wewe
0: ki sha
3: ma dupe loto
0: e se gan ni oga
3: mi ogo ya ma fu yo wa ku eto
0: ami e se gan ni
1: de jesu hey ogo to wa mu opo to mo go jade
0: eyin na te ba fe wo mi loju opo aye lo jara ni facebook la pa be e koja lo si k on top e ta ti me promotion lójú òpó ayélujára yẹn ti facebook lápá
1: bẹ ogo tó wà nù ogo
0: àfúkàrè
1: ogo jáde
0: òkè yẹn káàrọ
1: ìwọ kọkọ ti yẹ bẹ
2: ogo tó wà nù ogo
0: adéwọlé bashiru bí gbaṣẹ international olú ọmọ káfà ẹyin náà ẹ káàrọ
2: ogo tó wà nù ogo tó wà
0: nù kí owó ṣe fún mi
1: ilé
0: àti òkúrú lápá bẹ ẹyin náà ẹ káàrọ
1: aye to ti
0: 08055511110
1: ti to ya ro si bere si ni dide
0: kan gan to lohun se fun yen yen na lo se
1: yi oya

0: ọmọkùnrin ronú jinlẹ̀ láàárọ̀ yìí wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba ṣẹ̀dá wọ́n mọ rírì òrè ọlọ́run nínú ayé wọn. Zero eight zero five five five one one one one zero. Kini kan gan ti Olorun se ninu aye re iyen na lose to fe fi dupe. Hello
1: hello e ka ro sa olotu
0: e ka ro
1: e ku sunday ni
0: e si gan ni
1: mo fe dupe lowo Olorun fo lokan lo so lati Adebuhale Akure.
0: Okay
1: mo fe dupe lowo Olorun fun ton se ninu aye ni ni asibile ni oba tin fa la tabo ni mo
0: oluwo se
1: o dupe tori pe o mo mi mo sunday to pe ni ninu osu yi so ije ope mi ni obode ni lori ti mo fe ko fun olodun ni o fe
0: eko o ye eko
1: emi a dupe o ni ara ni fo oluwa o emi a dupe o la go fo oluwa
0: oda e se gan ni o
2: aye to ti baje won dide
0: ya won se le ko orin ti won ni won ko yen
2: bere si ni dide
0: oluwa o se
2: to ti buru

0: why you
1: be ne iyan na laaro yi lai pe lai jina gege mo ye so fun yin lekan a se kini a wa bala to kan iyan na ni abala nibi to je pe a ti ma gbe alejo wa wole lai pe lai jina ton ba tin de gege mo ye so fun yin lekan la ma gbe won wole iyan na ni aro yi lati se ni papapa ibi ti abade ni ijejo ibe gan na lati continue kini o ma nfa to je pe ile ma fi dagege to wa ma nfa dale mosu iyan na fun awon obirin to ma nso okunrin di baba n dagbe pada awon eleye la tun fe gbianju lati yanana iyan na laaro ye lagbara ogo olorun iyan na ti alejo wa ba ti de

0: wo gan na la se le se
1: ojo ri bi bi
0: je pe awon mejeji yo fi gbagbo ya ara
1: eto ma re bi wa niyo
2: God bless you
0: ile olorun alaye to wa ni ose bi meje seyin shalaye awon kan je pe mo ri nkan kan dimu
2: o ma se la
0: ni kan gan ti won shalaye

0: A n so eleyi fun gbogbo awon to je pe ri ni be o dajo igbeyawo sona tele bo ibi ti won fe se gbianju daada lati wa awon to je pe won mo nipa igbeyawo be lo lo ba ri won ba eyin mejeje so awon nkan te ma ba pade ninu igbeyawo o se pataki o se ko awon eniyan mi mo eniyan mi and then during courtship emi mi gbianju lati mo iwa ara yin daada to di pe e gbera yin si tele bi mo pe ma la ba Study ara yin obirin gan na ni o ni kan ju ninu igbeyawo ojo ari mi ni wala e ju mare bi wa niya o di oko re daada
1: o nse mi o ngba mi
0: mo ibi to fi si
1: a se dupe lowo ase bi
0: abi obirin kan lojo kan ajo nso aro wa ni soko mi oni wo mu mo mu daada oni titi le won ba ti gbe wo be yan ma bun ni suru to ba ti nsoro to nsoro to nsoro to nsoro to nsoro o lo won adake lohun ni so nkan kan oni to ba ti wa so be yan to ti wa dake oni oro kan lo won so fun
1: wo jo se mu wa mi won fun sare wa sa fun
0: e woru obirin be e woru obirin
1: ni lagba ja so
0: o ngbianju lati je ki ile re ko to o ngbianju lati je ki ile re ko ro
1: aliya
0: ale yin na tun waye si awo okunrin na nitori pe awa mejeje a le jojo gbona si kagbona si gba kan
1: ojo ri bi ni bi wole
0: ba ti ri pe ti oko re gbe yanju lati gbe wale iwo na se kini ko fi suru te lo
1: bi pe
0: o ba de je pe odo yawo na lo fi to ti ri pe o na o ti ekun ti tun ti de o
1: mo nigba to tun
0: yanju lati ni suru
1: iyen
0: o se pe boya o gbon abi o mo nkan to gbon n gbe yanju lati je ki ile re to gbe yanju lati je ki emi olorun ko

0: won o daruko won fun wa awon kan ti won ni fun wa laaro yi nipa igbeyawo won o so fun wa nipa papa e ka ro sa
1: e ka ro olotun
0: e se gan ni ah adupe pe e sa de bi layo ati alabia ati expect yi lataro
1: o ni follow e mo binu o la gba ni follow
0: e se gan ni o da nipa igbeyawo oro igbeyawo la nba lati nba bo lati bi ose bi melo seyin kini kan gan ti e fe ba wa so nipa igbeyawo gan iyan na la ro ye
1: olotu nigbati mo nbo lona lekan mo gbo program yin bo you made mention of courtship loto tabanika wo leyin gbati loko laya ba ti rira won to kan ni ibanidore kan wa loju ona pe ati wa loju ona afefera iyan ni courtship awa mo fi asiko yen lati mo iwa ara wa sugbon emi so fun yin pe bi ati oko ataja ninu courtship ninu ifojusona tan ba ilo 20 years which is not possible tan ba ilo 20 years o tin le mo ara won tan because o dabi igba ti yan ba ri oja lori ati aye lujara to wa order fun oja yen nigba ti oja yen wa de to wa yato si nkan to order fun be ni oro igbeyawo sere igbeyawo je agbekale olohun fun eniyan okunrin atobirin lati jo mo gbe papo titi ayeraye ki won le mo bi si ki won le mo re si gege bi ase olodumare sugbon lori courtship won ti le mo wa ara won tan igbeyawo ni aba mo pe ni oja ari iritan because eyin kan ta fin pe wa ni eniyan ni ability of us to pretend awon atokunrin atobirin awon mo fi wa kan pamo ninu courtship to je pe ninu igbeyawo lase mo jeyo idi ni yin leni te fi ri lotun lo si ni waju leyin lawujo wa loni you see adale mosun tan pe ni single mother here and there single mother single father here and there tabade wo pe kilo le fa iru iwa bayi e ri pe ko si oko loko loya ton fe se igbeyawo ti won le so pe mo gbadura mi gbadura ju ko loju odun kan abodun meji meta they want to live forever The primary intention of the spouses, the husband and the wife, is to live forever. It's not a pe kenyan kan dale mosun no. Sugbon te ba ti wa lori je lenu ere ije yen awon kan kan mo wa to jeyo lara eni aini farada to e je kin sa so lori aini farada to yen seri awon baba ati mama to bi emi ati eyin sa olotu ati awon agbalagba olugbo wa nile yen awon iya wa to bi wa won je ya pupo lori omo won je ya pupo lori oko lori omo nile oko latewo ebi ati ore ati ara ile oko yen sugbon mo ti tori ti be kan sa kuro nbe o won ni ifarada won farada e ma gbo agbonju ba lenu awon obi wa pe omo mi ni oko mi
0: be ni
1: omo mi ni eru ti mo joko ti nile oko iru awon obi tan ba ni farada ba yen leni e lo wo won awon ni won jire omo o
0: be ni
1: awon iya mi wa la America awon iya mi wa ni London won jire omo lowo lowo ba tin soro yin because kin se baba won tan fe si kin se baba won omo yen ti awon iya yen fe sile lo gbe won de level yen bi ko se ifarada won ifarada nile oko o lo je ki won jire omo sugbon awon arabirin wa ni akoko ta wa yin melo ninu won lo ni farada awon iya yen nigba yen yato si oko ti oko won ni ta ti jo lo sise oko wa tun ni oko aroje kekere to je pe oko ti won ibe na ti mu ere oko tan se awon obirin wa nisin what are you doing to support your woman to support your husband at home ki le n se lati le ti eje ta ba nilo 20 naira se kin se okunrin yen la mu gbogbo 20 naira yen le titi de ori ose ifoso ose ifonu titi de ori okada owo okada owo magi taking sokunrin lo fi gbogbo ele. What do you have to put on the table? That is one. Ifarada ni me aso debe e ba ja gbagbe elekeji to dabi re ni pe awujo wa lo ni awo pe ki lo nfa ti single mother fi po lotun lo si ki lo nfa ti awon igbeyawo fi ndaru awon eyan mi wa kan be si igbeyawo igbeyawo ki so ta nku giri si igbeyawo dabi black market ni ki so ta nku giri si lai lai because eri pe ade ikorita kan okunrin a fe gbe igbese bi le a se toro obirin na fe gbe igbese bi la se toro awon mejeji 2 plus 2 won ko ni je 4 lo to ni pe a se wedding gbogbo eyan ti wa won ti ba wa se wedding won ti gba le won lo sugbon nkan ta n doju ko nibe eyan melo la fe so fun eyan melo la fe nkan ta n doju ko nbe eyan melo la fe so fun elekeje to dabi e ni pe igbeyawo o je igbise to lagbara to je pe ko si ba se le se a sera wa ije ninu courtship e je ki so nipa let me talk about confession and forgiveness agbo ninu courtship te so yen ti mo gbo lenu yin ti kin to debi yen ori e na mo ipada si awon kankan wa to ye ka fi yira wa ninu courtship kin se pe ka kan gbera wa jade ka lo si recreation garden ka ya photo ka sere ka si gbogbo e no ani akoko ati joko lati so fun mi bawo lo se lo your past life so teti bi mari then o wa je akoko confession akoko ijewo ah looto nigbati mo wa ni boya institution abi nigbati mo wa secondary school mo ti gbe igbese kan bye bye ni o ka mo fi nkan kan pamo funra wa because o ma je yo lojo waju opolopo lo si gbe yawo lele nti oko gan mo pe yawo to n finish locker tan se white wedding tan nawo tan ara to mo pe iya beji ni so ti oko ba de wa gbo ru e toko ba ti e wa mu mora ninu igbe yawo yen awon ti meji meta nko oju wo no fe ma fi tan ti mo nipa e oju wo no fe ma fi wo oko nita ki le fe ki e bi oko so nigba ti e bi oko ba gbo ru e so igbe yawo je oja hairi to je pe ko si be se le mo to ko si be se le pe to alufa to wa sun lori pepe ko si bo se le pe to ninu igbeyawo a kan gbiyanju ni woli gbiyanju afa gbiyanju everybody gbiyanju ki igbeyawo won ko le work ni sugbon igbeyawo ki se is never an option for sexual urge pe emi na mo ti dokunrin o ni bara mi se nse lenu ojo meta yi mi de fe sise ku se e je lo gbeyawo sile no igbeyawo koja be o igbeyawo je ohun ti olorun ti fi lele sugbon ti ohun ti awa nla koja to n dictate nkan mi fun wa ninu igbeyawo e se olotun
2: oda e se gan ni gege bi e se ngbo oro lati enu oga mi ti mo gbe wa yen na laaro yi te ba ngbo Mr. Tayo Gibati awon na wa lori eto pelu mi yen na laaro yi alasa ati oludare Gibat Motors ni mo gbo wa nitori pa awon na mo die nipa igbeya ta ba wa ni ka ma so ko to di pe won o ma gba pe lati le won ni igbeyawo nkan to ma nfa ariyanjiyan ninu igbeyawo won ni ile to tobi ju won ni ohun ni owo boya o safere fun oko ti mo de ri pe o da pe looto ati lododo ni won ni o lo ma nfa ipinya laarin loko laya julo
1: e se olotu emi ma so fun gbogbo awon eyan to rogba yi mechanic gbogbo gba when you have tin nigba te ba ni dani gege bi oko ninu ile e je ki yawo yin mo pe eni o then mo tun ma so fun awon eyan ni pe no matter iru ise ti yawo e ba nse jo e dani okun special okun owo to je pe a je separate source of income fun o wa ma wole sibe te yan ba ti ni iru nkan bi eleyi awon loyibo ma npe ni nkan te yan le fall back on eyin fura yin le taka o le de ba yin lojiji ki ki kankan mo si lowo e le taka gbowo nibe na ah madam ejo e transfer 200,000 naira si mi nibe yen bo se eni ti o furugbin so fe kore ni eni ti o furugbin o le kore nigba to ba wa e je kan mo po wa then e je ka prioritize ile wa ka je ki oro ile wa je ko mu wa ni okukudun ko je number 1 the nkan ti ibi ta tin si awon kankan ni pe leyin igba ti olorun da aye atorun tan after creation it was marriage yes sir after creation igbeyawo lo kan before church in Genesis creation came in Genesis
2: yes
1: marriage came in Genesis church religion set in Exodus so igbese ni leyin awa atolorun wa o kan igbeyawo so we must be committed okunrin gbodo wa fully committed and dedicated to igbeyawo yen gangan ah o po die lowo mi leni o egba ile e fi pamọ use this to support your business ko so bini te support business financially to je pe ama reti keyin na to mu gbogbo nkan wa sile no eyin na le pa lase fun gege bi okunrin nunle mo gba ladura fun gbogbo okunrin loni ohun ti a fi n pe wa ni okunrin olorun je ka sonu loruko jesu
2: amen
1: ki n se ibalopo la fi n pe okunrin ni baale ile o baale ile dabi oba ninu ile ni oba ninu ile enu e gbodo ka oro o gbodo le pase ko ba to le pase o gbodo ni nkan to ba gbodo se e gbodo ri pe gbogbo ibi to ba ye kin kan wa lo wa e gbodo ni ninu eto economics gan won ma eto suna awon idi ti a fi n fowo pamọ wa so e gbodo ni ibi kasuwon kan to wa separate yato si ele to tu wa lowo yawo yin olorun ni je ka so ipo wa nu gege bi okunrin
2: amen
1: bibeli so pe okunrin ti o ba le pese fun ile re pe o buru ju alaigbagbo lo iru okunrin be se igbagbo o buru ju alaigbagbo lo so ni gbogbo ona agbodo le pese fun obirin wa nile e se
2: ora o na le ti gbo yen ni baye je ka ma gba ipo ni nkan te fe bere lowo alejo wa yen na ni aro yi laarin iseju bi marun toku ta ma lo lori eto yi number to jare sodo wa is 08055511110 is 08055511110 o ni number ti o jade sibi hello gbo yin baye o hello awon lo hello eka e kuro ni di ero radio yin hello ah ki lo soju ero hello ah oju ero yen oju opo yen se ba kan la ro ye hello
3: hello.
2: Eka aro. Ki loruko yin ati pe
3: wo ni? Eka aro sa.
2: O se gan ni.
3: Oruko mi ni Iya Afin Kayode.
2: Ibere wo le ni fun?
3: Mi o ni ibere, mo kan fe dupe lowo baba yen. Tori gbogbo oro to so, oro gidi ni. Loruko Jesu oro adi won mu.
2: Amen.
3: Emi ti mo soro yo po ni mi. I'm now 45 years of marriage. 45. Eni to ba le da, mo ma so kini kan. Ẹni bá lè dá sí ọkọ àti ìyàwó nílùú mi nígbà yẹn tó bá ti lọ ọdún 25 wà dá sọ́kọ àti ìyàwó lẹ́yìn ọdún 25 wà wá di 40 ọdún nínú ilé yẹn wà wá dá sọ́kọ àti ìyàwó tẹ bá ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ láàárọ̀ ọ̀rọ̀ gidi ni o ọ̀rọ̀ gidi ni mo gbà wọ́n níyànjú ìyànjú kan máa tẹ gbà wọ́n ọkọ máa ṣe kánsẹ́lì lórí ẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́nu church láàrin ọ̀rẹ́ kékeré irú kiri wọn bá wáyé lóòótọ́ Adelebo ni ma se ranu. Iranu ti poju. Ko soko ati yawo mi mo to leyan odun mewa odun medogun. Kese wa ile to buruju. Eni to ti lo bi mo sita, a tu wa pada jogun. O ti lo o. A tu wa jogun oko yen. o ti bi mo ti e kiri o wa tu wa pin kan fun o de debe o o nko je saye wa oni baje aye omokunrin wa na oni baje baba mi te gbe wa a dara fun e
2: amen o
3: wa dagba
2: amen
3: wa dagba
2: amen o
3: wa dagba
2: amen
3: opo ni mo fi pray fun wa dagba
2: amen o
3: oruko je saye omo obirin oni danu o
2: amen
3: won ni na won ni fashion o se o
2: e se gan ni ma
3: ya ti kayo ni latabushoro
2: e se gan ni ma
3: o labushoro ijoka emi ni mo ki won
2: o da e
3: se ka
2: yes ma aye odas ah oro yi ni agbara la ro ye nitori pe ta ba nsoro nipa awon single mother ti po si gboro gan to de je pe awon kan to nfa ngba mi awon kan to je pe o ye ka foju fo ni to je pe elomi o ni foju fo je ko ni agbara hello
4: lo ti karo
2: e karo ki lo ko yan ti pe bo le tin pe
4: hello lati ijoka na ni lati bi so ba ijoka
2: e se gan ni kini bere te ni fun alejo wa
4: mo fe dupe lowo oga te gba sori tun ni
2: okay
4: mo se bi lo won pe ije ti oko ba se agbere si agbere ni kan to nkan ti obire fi kun le oko pe ko se pe oko to ya sita o
2: okay
4: probably baya pe oko pelu girlfriend ri ori kini kan ri toko wa ti wa la ba do a pe kini ti a di pe o na wa nse ru e abi probably ti a se pe a ti pe ti se court marriage o ko to ba ti le o ma fe tun ogun ti okunrin yen ba ni
2: yes
4: so nko to anu awon obirin ni yen to ba se statutory marriage kon lo sim court o ro pe to ko ba ti fo kole awon won gba nko to wa lowo oko this or that olorun je ti kari be but then nko ta awon obirin fe nse ni pe to ko ba turi agbere pe o roko bo se bi o sita bo te popo kan ni gefe lasan abi pe koko wa ni issue wa ti le kon sa kun joko jo proper be
2: e se gan
1: e se de cola lo to ko bojumu sugbon emi so fun yin pe bi le aye se ri loni olomo mo gbadura kan le kan pe ko olomo gba ojuse wa lowo wa
2: amen
1: ti ojuse okunrin e ma binu my answer e ma binu ti ojuse okunrin to ba je to ba koju won ti okunrin yen ba je ti okunrin yen ba je ko se mo ni okunrin ko fura isipo ko se mo ni ati ri o ari lotun lo si ti ibi ti okunrin ti je ojulowo okunrin ti iyawo ile ati wo pe ah se wo ti e ni girlfriend ni o ya je n ba e obinrin kan ko te mo ba sere because obinrin yen mo iyawo ile yen mo kan to joko ti so ti okunrin ba ti je ojulowo okunrin answer yen answer question te obirin yen ni pe ko boju mu fun obirin yen lati ko jade
2: yes
1: because oro aso yi gbodo wa sugbon mo wa gbadura kan le kan pe ko lo mo dojuse lo ojuse lowo wa e je ka fira wa si ipo ojulowo okunrin o ni gbogbo ona ka duro tan gege bo se nso tokunrin ba duro tan ni gbogbo ona tokunrin ba se obirin ah owo die lati so obirin yen gan latu be kunrin yen pe ah se tori oro kekere obirin yen so pe oro kekere ni after all oro nla de ni sugbon tori pe obirin yen mo kan to joko ti o mo pe okunrin to njoko ti okunrin iduro tan ni dogdo ona owo lo nje be o ati iwa ati alaafia alaafia lobirin njoko ti ni le oko but leyan o ba la alaafia tele o da bi eye to fe fo ni sa o da bi eye to fe fo ta wa ju oko si ti leyan o ba ti la lafia tele to birin ba tori pe ohun ri message lori phone oko ohun to lohun ko jade ohun ohun ko message ohun ko igbeyawo yin ki se tori message yen lo se ko awon kankan ti wa le already eye ti fe fo won kan so oko seye ni isada ka lafia ma sinunu marriage yen e je ka tu bere lowo okunrin gan yen gan pe ele to wa nle yawo ile so ti en toju e so ti e ri toju so ri alaafia ibere mi niyan so and e down si ibere yen na niyan
2: ora ohun na le ti gbo latenu alejo wa mo dupa lowo gbogbo eyin to je pe ti pe wole laaro e akoko yen ti lo mo de dupa lowo alejo mi to je pe won wa le ah oda hello e ka ro
5: Ẹ káàárọ̀ sọ.
2: Ẹ ṣe gan ni kí lórúkọ yẹn àti pé ibo lẹ ti ń pè.
5: Àjọ ọdún ni látọ̀gbẹ̀ sẹ̀.
0: Ìbéèrè wo lẹ ní fún àlejò wa?
5: Hello, sir.
0: Hello, ìbéèrè wo lẹ ní fún àlejò wa?
5: Ìbéèrè tí mo fẹ́ tí mo ní sí àlejò wa ni pé ṣé ó dá kí ọkùnrin tó níyàwó kó tún lálẹ́ síta àbí ṣé ó dá kí obìnrin kó wà ń lé ọkọ tí ò jìyà tí nǹkan kan ò ṣe kó tún ní àlẹ́ síta? Ìbéèrè tí mo ní fún ọ ni.
1: Láàrin èmi àtẹ̀yìn, láàrin ẹ̀yìn àtìyàwó yín, láàrin gbogbo wa tá jẹ́ lẹ́ra, gbogbo wa la mọ̀ pé kì í ṣe nǹkan tó tọ̀nà, kódà ẹ̀ṣẹ̀ ni. Tó bá jẹ́ ìyàwó mi àlè yẹn lẹ fẹ́fẹ́ ẹ̀ ṣe fìyàwó yín lẹ̀kẹ́ lọ fẹ́ àlè láti bẹ̀rẹ̀, kódà nǹkan tí ò bá dá olórúkọ méjì kò dá náà ni. Ẹ ṣe.
0: Ora òun náà lẹ ti gbọ́n ní lè gba ìpè kankan mọ́ ẹ má bínú àkókò yẹn ti lọ. Ìyẹn náà fún ti àárọ̀ yìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti gbọ́ wa láàárọ̀ yìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin. Gbogbo ẹ̀yin náà tó jẹ́ pé pè tẹ́ ṣàdúrà fún àlejò wa yẹn náà láàárọ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn ò bá pọ̀ gan, ṣùgbọ́n due to pé bí ọ̀nà yẹn ṣe rí lénìí, òun ló fà á tí wọ́n fi pẹ́ dé. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ pé wọ́n ṣe ti try tí wọ́n meet up. Ìyẹn náà láàárọ̀ yìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn ṣe gan ni dáde mi. Ìyẹn náà ni Mr. Tayo Gilbert, aláṣẹ àti olùdarí Gilbert Motors. Lágbára Ọlọ́run, iléeṣẹ́ yẹn a máa tẹ̀síwájú, ìgbéyàwó yín náà a máa tẹ̀síwájú, lágbára ògo Ọlọ́run. Gbogbo àwọn náà tí ó jẹ́ pé wọ́n gbọ́ ètò yìí láàárọ̀ yìí, ìgbéyàwó yín pátápátá kò ní díbàjẹ́ lágbára Elédùmọ̀rẹ́.
6: Gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀, èmi ò lè san tán. Àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀, máa ṣe wọ́n tí mo.
0: Kódà ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ ká máa lọ yẹn náà fún tààrọ̀.
6: Ìyẹn máa ṣe ọ́ bàbá.
0: Mo wá fẹ́ bèrè lọ́wọ́ Gilbert la.
6: Ìgbọ́ èmi ò lè.
0: Gilbert jẹ́.
6: Tọ́tún ti gbára mi.
0: Ẹni tó jẹ́ pé.
6: Nígbà máa ṣe wọ́n tí mo lè ṣe. Bàbá la.
0: Mo máa ń dúró ti gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ Londo State ń bẹ́ yìí. Nati kò yẹ
6: lọ.
0: Bẹ́ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n máa ń fẹ́ kí ètò mi máa tẹ̀síwájú. Àwọn nǹkan wo lẹ fẹ́ ṣe lórí ètò láti lè jẹ́ kí ètò yìí máa tẹ̀síwájú láàrin ìṣẹ́jú kan.
1: Tọ́ kí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo ohun tó bá yẹ ní ṣíṣe la máa ṣe. Gbogbo every necessary adjustment la máa make sure pé a ṣe kí ètò yẹn lè tẹ̀síwájú. Then kí ó tún ní oyin àti adùn nínú ju tàtẹ̀yìn wa lọ.
0: Kódà lórúkọ gbogbo àwọn tó jẹ́ pé àjọ kọ́wọ́rin ìṣètò yẹn náà fún tààrọ̀ yìí. Lórúkọ ìyá mi Ọládélé Mojísọlá MOJ ti lórúkọ ọ̀gá àgbà ní iléeṣẹ́ yìí yẹn náà ní bá mi Ezekiel Akande. Àti lórúkọ amojú ẹ̀rọ mi yẹn náà fún ti sáà yẹn náà ní
6: Yusuf.
0: Mo ṣe ń dágbé lórí ètò yìí pé ká fìrè padà. Ẹ wá fẹ́ pè mí lẹ́yìn ètò. Nọ́mbà tó jáde sí ọ̀dọ̀ mi 07064277018 onínọ́mbà tó jáde sọ́dọ̀ ẹ má gbàgbé wọ́n ní ìpolówó òun gan náà ní àgúnmọ́ ẹ gbìyànjú láti gbé ìkéde àti ìpolówó ọjà yín wá sórí ètò kí gbogbo ẹ lè lọ ìyẹn náà déédé. Orúkọ tèmi oyípadà kìkì wo Ọlálẹ̀ tí gbogbo yín mọ̀ sí Kéhontop lónìí ká fìrè pàdé ó di ní ọjọ́ mẹ́jọ bye for now.

provider to ba ti beere lowo Olorun. Ekaabo sori eto abo ilu tose yi. Olugbenga Taiwo lo ko mi nje portable presenter. Emi lomo gbe kan lu kan pa kan ji kan fi kan wo kan mu kan la kan kekan. Emi lomo akan ke o ma pe ke o ma ni ke o ma yin ke o ma sake. Emi lomo baba agbalagba ti n fi kike kike n sola omo baba agbalagba ti n fi gige n sogo. Mo soro bi n ti mo gboko lowo koko koko mo soro lara bande mo gba jikere lowo wedo wedo. Emi lomo asoro fako mo okun eyo omo loso mo di gba bon lowo ojo. Ori eto abo lu na nle jasi lasiko ta wa Olugbenga Taiwo portable presenter e ma ba wa bo lo ni mu kulumu ke. After all ko sin ti fi nse eyan e gba kini on so un na mo nbo. Se e gbagbe wi pe lojo mejo mejo nla ma nsoro nipa awon eto abo. Ani awon nkan to le mu ki la si go ba wa ni agbegbe wa tabi ni ibikibi ta wa ba ngbe. Ojo mejo mejo yin la ma nso wi pe eyin ka ma boju to agbegbe wa se mu pe oju bayi nla la kan fi nsori. Emi ti ma nso Olugbenga Taiwo portable presenter pe awa le ni akoko ti o kokko boju to agbegbe wa tabi boju to ibi ti a ba ngbe. Boya la lord ni oni tabi tenant abi oti e ni shop sibi kan iwo na kokko je the first security agent ti o kokko boju to be. Se gbagbe wi pe awon eleso abo boya olopa ni amotekun abi awon eleso abo to ku ke se poju won le wa nbi gbogbo at the same time e teyin ba tin boju to agbegbe yin nte ba ri e so fun won lawon na ba yin dide si. That is why ta fin so ni gbogbo igba wi pe eyin ni eni akoko ti o kokko boju to agbegbe yin. Olugbenga Taiwo lori eto loni apa abo nla fe doju ko gan. Ibo nla fe dori eto toni ko ki la fe ke mo kini awon nkan ti a fe ke funra si lagbegbe yin. Se mo pe Yoruba bo won ni ta ba n gbo gbe gbe gbe ta ba won gbe o se se ki won gbe seyin kule wa.

ti ẹ niroyin kan to to wa leti laipe yi pe oko maruwa kan keke na pebu nu abi keke na pebu won park e sibe koda o tin lo bi ose meji si meta edakun kini

ti wo dada oda o wa pe ikan lara tabi meji lara awon aladugbo te jo ngbe adugbo nje sakiyesi kini lati jo yi eyin mo sakiyesi e oda e pe chairman landlord association e je ko na gbo si. Excuse me sir tabi ma nje ti e tin sakiyesi kini lati bi igba die si bi eyin mo sakiyesi oda e wo dada. Eyan meji meta tabi merin ehe won ti wa we na nu e wa wo dada ngba te ba wa se be tan e wa gbera yin o di ajo agbofinro to ba sumo yin.

kini o je n so lose yi olugbenga taiwo na ni wipe e ma fina sori orulesun te ba ri pe o le eyan kan koda o sese ko ma ti e wa je oko ko ti e je bi eru bag ni e kan dede ri loju titi legbe titi nti o ye ko ri be ojo ngun ri ojo e si n ba nbe e bere question le lori bo ba je yin le ri e ma je o je yin ni yo dani kan wo tabi se nkan kan e pe awon eyan ni adugo e wo bag yi mo ri kini benu re lati igba to ti wa nbi ko se eyan to wa claim e bawo lo se je beru ba nba yin lati tu ko si nti fi se eyan e pe awon agbofinro si be ba si wo pe o da nta le tuni e pe bi meji meta merin sibe ke yo di seyin wo ani ke yo di eyin ke fi check e te ba wa ri pe kini yi ke nkan yama yama kan lo oda e le dogbon si amo to e ba ti ri pe in to lodi sofin lo wa nbi abi in to le ko ba yan ni kini e pe olopa e pe ajo agbofinro ki won wa ba yin je wo se ti get e se yin na get e die die eyin e ma ja sun gbagbe e ma ja sun lori re e ma ja sun lo eyin e je wa very careful lagbegbe wa e je wa very vigilant se mo pe bọlọhun ba tin so eyan ke eyan funra e o tun ma sora re ni kọlọhun o gba wa se ba fe polowo oja lori eto abo ilu e ma pe number portable presenter sorry 0703796-7290 eyin olorin to se pe en wa ka ba yin ya video yin ko duro rekete ko duro dada ko duro re ke video ohun ko mo lolo ko si se itewogba laarin awon eyan e le ma pe number portable presenter yen na 0703796-7290 ka ba yin gbe kale lona ara oto so lo ko gugu awon ta jo meto yi wa se ti gbo yin lo ko gugu awon lowo odan ati oruko oga agba yoyan le ise yi eyin emi so pe ojo mejo lo tun da ta tun ma pade lori eto abo ilu olugbenga taiwo portable presenter titi di ojo mejo ta tun ma pade eti ko ma gbo wa ni rewo o dabo

0: Ore ofe Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Ami.
0: Ife mimo ti Olorun.
1: Ami.
0: Idaso kan ti e mimo.
1: Ami.
0: Alaafia Olodumare.
1: Ami.
0: Ko ma ba wa gbe.
1: Ami.
0: Ko pa wa laya atokan mo.
1: Ami.
0: Ko soju ana e ko mo le so rara. Orun anu wa ko si.
1: Ami.
0: Ojo ibukun ko ro le wa lori.
1: Ami.
0: Ati leyin orun ko daju.
1: Ami.
0: Iran wa Olorun ni ko dide fun wa.
1: Ami.
0: Oke ru wa ko bale.
1: Ami.
0: Ase irorun ko je ipin wa. A lati leyin wa laye ko ti wa leyin. Ore ofe mi mo ko to fun wa. Lati sisin lo ati ti lai lai.
1: Ami, ami, ami. Hallelujah mesan o ya o. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

atata ni wa obirin to wuye lawujo ni wa obirin ti won fi ntoro fobirin ni wa ekule ekasan lekan si kakiri agbalaye ni ti butoro ipinle ondo ni gbogbo ba tin lafani ati ma gbo wa gbo ikan ologo are kan ologo didan glo 99.1 fm ijapo estate akure nibe ni mo tin ki yin losan tuni o pe kaabo sori eto yin eto wa awobirin

0: sọ fun ni lekan wi pe lori eto awo obirin fun ti toni ara oto ni mo ti ni alejo pataki ni yara agbara dokita ni won kin ti le to gbon wole ki lo nti atile fe soro le lori loni ari wi pe awon kokon ma nsuyo leyin ti awon obirin ba se bimo tan oniruru awon oro lo ma nje jade awon kan ti le ma so pe bi obirin ba bimo tan o se se ko ma sa awon are kokon boyo oto ni boya ero ni loni la ma mo nitori pe awon to nimo ju wa lo ti o je pe inu ise gangan to je pe dokita obirin ni won won mo itoju awon obirin ti fun tedo ise ti won se le leyi awon ni mo gbe wa sori eto na leni awon na ni dokita akimbo wale eni owo dokita awon obirin baba mo ma ki yin ka san sori akoto eto awon obirin
1: akule so ruko mi ni doctor onisegun akimbo wale eni owo from fontain specialist hospital ni ilu akura obaile gangan ni obaile asan estate mo de tun ba awon federal medical center owo na sise so obstetrician and gynecologist obstetrics only everything both obstetrics obirin ni gynecologist obirin ni obirin to ba bi mo tan obirin to loyun obirin to yun baje mo lara obirin to sese bi mo obirin to fun omo lomu gbogbo e ohun la sepo to ba loyun na ma bo to ba bi mo tan ma bo to ba wa oko gan that's what to call to conception care in as well to sa ti je obirin that's what to call adolescent health our no la take care that's what to call school health we go to school at loss boju ta awon obirin so that one ni problem oyun abi omo bibi even fibro to ba fe je ko oyun de a ma ba yin toju e so that oyun ma de be eni bayi a la fe soro lori nkan to nsele leyin ta ba bi mo tan
0: da baba e se nsun go ni ko ohun eni mo je o e ba mi o da lai ni dena pe enu lai ni fi akoko sofo baba lori eto awo bere fun ti toni a fe gbe koko oro kan yewo to so wi pe kini awon ayipada to ma nde ba obirin leyin ibimo ki n koko bere bayi lowo yin pelu bi e ti se je dokita to ti le je pe dokita awo obirin gangan o ni e je wa bi yin baba ba kini awon ayipada to ma nde ba obirin leyin bimo je ayipada ti le ma wa looto
1: daju ayipada wa to po te ta ba ni ka so mi mo boya ta ma wa ati ma so ba ye ba ti wa because ayipada to n ba obirin leyin ton ba bi mo ton o wa pelu iyi ta fojuri ati yi ti a fojuri o ra yi to sele ni kia kia ton ba bi mo ton o wa yi to ma sele ni fun igba die bebi fun ose mefa leyin ton ba bi mo ton dati osu kan abo leyin ton ba bi mo ton o wa yi to ma to sele leyin to osu kan abo ba koja o ma wa gege bi mo ti so yi ta fojuri ati yi ta fojuri ton ma npe ni both physical and spiritual and ama bere pelu yi ta fojuri ka ti fi spiritual dati ta fojuri sile yi ta ma fojuri ni pe e mo ri pe igba ti obirin ba loyun iko a bere si tobi ara mama yato omi ama wa lara won ara won wa succulent jobo iku what we call hormonal changes ama change psychologically they will also be changing some of them ta ba ni pe nkan to sele ni ara obirin leyin to ba bi mo tan agbodo to wo se oyun akoko ni so oyun meji ni se oyun meta ni abi merin ni nkan to ma sele ni ara en to ba koko bi mo la koko o ya to le nkan to ma sele ni en to ba bi mo meji si merin nkan to ma to sele leyin te eyan ba bi mo merin tan to ba bi mo marun lo siwaju bi mefa meje won ma n yato le ra won so titori na ta ba wo tobirin ba bi mo tan a ri pe olubi omo lo n tele gege ba ma so so one olubi omo eyan lo kan ko ma tele
0: kini di
1: o ti le po mo inu lohun so to je pe e da pe a ma fowo fa jade abi a ma fo a ma lo sise abe ati fi gbe jade so I mean ate wani ka fi sile be ye ama tire to ba teje o ba ti da to ye pe o de ojo keji se ojo keta ki olubi omo yen tu jade tele omo and leyin to omo ba obirin ba bi mo ton so ti bi mo yen completely gan la fe so o le je ori lo bi keji ka ma jade o le je pe idi lo won mu wa ke se jade ki idi ma jade so do ye pe ta ba ma manipulate e se aye pada pe ko le jade imi le je pe operation lo ma fi bi mo yen imi le je pe oni to bi mo beji bayi o ya to le en to bi mo yokan en to bi mo yokan te keji ko to jade so a se abe la ma lo si ta ba ma lo si se abe e ma ri pe aye pada to ma wa o ya to le ni to bi mo fun ara e so tori na a ma se aye pada to wa ni eni to bi mo fun ara e ataye pada to wa fun eni to se abe fun so now o depend le te mo se ni pe ta ba ni pe ka ma so detail odun me wa gan o ye ka ju ba fa obirin wa odun me wa ti pade aye pada to wa ni ara obirin abi ti leyin to ba bi mo ton be ma mu ni ganso so that a le ye eyan because idi ta be fi soro yi ni pe kin se pe a ko fe wa soro afefe ka kan wa soro laso a fe wa soro afefe ka we eyan ba le kan le ni oye nkan to obirin la koja ninu oyu nkan to obirin la koja nigba to ba bi mo ton because elomi o ti gba mo e okunrin mi ti gba mo re o ti sele ni hospital ri obirin bi omo meji ikan afin ikan kin safin oko ko sile pe ibo lo ti romo afin so emotionally obirin to sese bi mo ton physically o wa destabilized emotionally ni ita fojuri ninu spirit ninu emi nkan to ja ye ka wo to gbogbo awon kan won yi la ma so ni yege yege
0: oda baba e se osun gan ni e ku ohun oda nigba te ti waju di mo bayi pe idojuko ti eni to bi mo tarata to ma ri o yato si eni ti won fi se abegbe bi fi gbo mo jade nu e o yato ki wa ni awon ipe nija to se se ko suyo lara obirin leyin ti won ba ti so layo ton fun awon to je pe won o fi ise abe bi omo jade ninu
1: ati so leko leyin to je awon to fi se abe bi omo jade to pe won bi fun awon olubi omo le ma jade a ma fi owo ba won gbe jade a ma fi owo ba won le eje le ma da pupo ju lara won to je pe a ni lati lo oogun to po leyin ta ba fowo ma charge won ton ta compress pe ki ile omo ko le jade so a ba fun won ni eje imi a gba eje imi ninu won ni gba eje imi a ma lo awon ko imi ile omo e gangan o le ba nibi ta ti start fa olubi omo jade ile omo e le ba olubi yen jade to ye pe automatic a ma ti pada ni so teje ba poju ni ara obirin to da agudo fun ni eje ati ati da yi to da ju ni ati da pada ko le pe oju won ati pe ta ba wo ninu ogorun gbogbo eje to wa lara eje to ma kun ni ara obirin leyin to ba bi mo to ko gbudo din ni 30% ta n pe ni 30% ni WHO standard o ye ko je 30 o le meta ni ta ba sayewo pe ipe je eje to wa lori ara obirin yo pe oju won abi ko pe oju won ton WHO onisegun agbaye woni to ba ti pe 30 ati meta a oro obirin yen agbodo fun ni eje ko gba eje because omi o poju eje lo leyin to ba bi mo ton ati po ati da ara e pada si ipo o ma to bi ose mefa ati osu kan ati ose meji pe ko to le bo si ipo ati soro eje to le poju ile omo abi oju ara omo o le faya ifunpa obirin yen le lo o le lo soke obirin mi gan o ni ito sugar ninu oyun to je pe le to ba bi won ton ti placenta ba jade ito sugar yen abre sin din kuro tan pe ni gestational diabetics so awon le ma mu iyato wa sara obirin omi to wa retain lara obirin tele ninu oyun o mama dinkun to je bi pe omi ya ma relationship to wa ni ara eje atomi abere sin change obirin mi o ti gbon bo se n gbe omo toju some of them ni what to call ta ma so pe asan ta foju ri that people may call madness or we call it mental changes because ni mental changes yen ada be ni pe were ni won se were we call it pupera blue or pupera psychosis. Oh, so omu won gan to so mi tele a bere se se omi imi a ma to bi si ni ti to bi yen a je surprise especially fa won to be mo la koko won lo ni o ndun won a ma di pe an fun won ni ogun to ma je ki riro o ta mi oro mi yen ko lole so de oju ara won ti ki infection ma lo wo a ma fun won ni antibiotics because omi ma ma da for the next be 2 weeks ye o eje atomi on lo ma ma water ma reduce in the in the proportion to ye pe omi ma ma po ju eje lo for the next be 6 weeks yen omi ti le ma da lara won be eje gbudo duro within the first 1 week we kon ma se eje mo so and the placenta ta so pe a ma remove lara obirin o le je a hole ni placenta ma ni kon jade abi ki be die ninu e ko wa ninu le omo Olorun to je pe a ma ma npe ni pe the placenta o jade ton ta ma pe ni retain product of conception so iru nkan be yen a ma fun ologun abi ka fi nkan ba won ko jade to je pe o ma fi pe so awon nkan won yi o de je nkan to je pressure o je nkan to je pe o je ipalara e ko e mo ki omi ma da lara e ki inu e ile omo e ko ma pada to ba pada ya ma squeeze ara pe to ba tin squeeze yen a n pe ni contraction to go back to normal this may take over 2 weeks or some it may even take 6 weeks to go back to we call it pupera period during this pupera period a lot of changes occur in a woman to je pe o ma je emotional torture be stress fun won o je nkan to je ipalara fun won ta won some of them won le cope pelu o ma da won lokan mu won ma worry ati bakunrin sun so pe oko won na le ba won sun around the pupera period here for the first 1 hour this is stress you know sex is part of life some of our girls our women they enjoy sex and I encourage them it's very very good even our father in the Lord Baba Abraham enjoy sex up to 100 years so don't look at it as a strange some of them their husband will move away from them so I've seen a child when the mother deliver gbati iya ebi mo bayi o fi iya to baba o sa o wa in hospital wa for almost ojo meta ko ba on family estate tori pe won bi omo tutun this and yi pada to tun ma wa laarin family yen is a o je nkan to je stress where boya you buy na mama fi yo baba mi gbe so o je stress lori obirin yen e kind of a tension pressure fun won personal one, then family, even among friends. Some of them don't live in Nami and my husband before. Then to ba bimo, iya o koma wa, baba o koma wa, awa lejo ma wa. These are additional stress on them. So when you talk about personal changes, we ayekpada to je ti won gangan, ayekpada to je ti nu ile, ayekpada to je ta dugbo, abi to je ta won ara, o wa lai ni kan to je pe o mama affect awon obirin ninu e ni infection na kokoro because oju ara won omi ni e de mo pe idi ta tin yagbe yen ohun lo sumo oju ara ju so orun igbe o le wo oju ara ta je pe o ma fa kokoro ti inu ma ma fi dun awon obirin yen gba mi wa ri won carelessly mi ko ye won wa fi oja wa fi denu be ni pe oja ton fi denu yen o lo ma je ki didun yen lo didun ekini mo ti so fun yin o le je pe ile omo pada si bi to ti o ti tobi tele o pada di kekere we call it contraction painful contraction o le wa de o le je ti kokoro to je pe o ma ma wa gba mi fibroid gan wa ninu ile omo won to ma wa degenerate we call it red degeneration to ma je changes to ma mu wa some of them ara won gan a ma di pepe pada iyan gan is another changes ta won no man wo o de le ma ji pepe on time iku won to je smart iku tele ati sag be ni pe igba teyan ba fadugbe e fadugbe ta won kekere nfon yen ta sag yen nikan is another pressure on them especially ton ba fese se nbi mo la koko pe se mi na mo tin di mama lo yi all these things require pe ke eyan sumo won ki ya oko sumo won ki baba oko sumo won ki oko na sumo won kon le so pe oye won ni oye especially awon iya iyawo to ti wa le tele abi amo to ti wa nu le tele kon wo le pe abi amo tutun ni kon try pe ah nkan to sele se yi o is not nkan tutun o sele se awa na sa wo awa laye bayi
0: o da baba e se osun gan ni okun lati kan nigba ti en soro lekan mo fe fa ibere kan yo eni obirin mi gan nigba to wa ninu mi lo ti ni ito sugar mo wa fe bere pe kilo to ma sokun fa e
1: eh ama pe onu only both physical and endocrine changes endocrine awon hormones kan wa bi insulin to require fun metabolics ati ma breakdown ounje ta anje some of awon birin wa ounje ju some of awon birin wa organ to to produce insulin ye so ko ni produce to do bi pe ounje ton je o po ju insulin to to convert ounje glucose wa yen to convert to ba wa break down to ba je be yen so e ri pe glucose po ni araju insulin lo then omo fun ara enko omo fun e na ni endocrine maturation ti e na to je pe ohun no require energy only only the glucose to je pe ohun no ma je so eyan meji ohun ni e o da be pe igba to wa nu le bayi lo wa je meji ba jo n gbe nu le ounje to ma wa nu le yin o ma po ju igba teyan ko ba ma n gbe nu le so igba to mo yen ba ti wa was separated all the endocrine some of our hormonal like estrogenic hormone is a form of anabolic hormone reproductive hormone both progesterone they have effect on the kidney they have effect on the liver to je pe o ma affect the conversion of sugar when the woman is in pregnant is pregnant igba to ba ti bi bayi gugu awon system yan fe pada sipo ara won to ni ara te ta ti pada yen excess ounje to ti ni sile tele ta npe ni glucose ye a pada on la fin pe ni gestational diabetics
2: e seun gan ni baba wa e ku awon oro la ka ite ba wa yanana lataro gege bi eni keji mi se be lekan esan kan nipa ikeji omo e to ye po sese ko ma jade leyin igba ti omo ba jade ton mo wa fe bere yi pe kini awon kan ti o ma sokunfa bi ani igba ti won ti loyun ni o abi gere nigba ti won loyun awon kan to ma sokunfa to fi le je pe bi a se nkan ton je ni abi to sa nfa to fi je pe nkan yen ti ko fi ni jade ati wi pe awon kan wo lo ye ka wo obirin safiyesi boya taba bi agba ta ti ri pe okay ati fe bimo abi ati fe loyun ta ti setan lati gbe omo sinu awon ko le ka safiyesi ti o fi ni je ka ri awon ayipada ti ko barade kankan
1: so nkan to sele ni pe won ti pe clinic ni antenatal clinic iforuko sile ibojuto awon obirin to mo so fun leko pe obstetrician ni mi ise wa niyan so ever wa clinic dede so amare yin boya ni the first time ni akoko fun osu meta si osu mefa ninu oyun amare yin ni osusu to ba tin koja osu mefa lo amare yin ni osu ose meji to ba tin ku bi osu kan te ma fi bi amare yin ni ose kankan awon ogun wa to e ke ma lo bi awon ogun eje we call it imatinix awon ogun efon ogun iba to e ke ma lo bi fansida awon paracetamol to e ke yan ma lo de awon immunization na to e ke ma gba what we call tetanus injection titori pe ara kan ton fa tetanus ni te yo ba bi mo ton giri ohun ni pe te ba gba ogun injection tetanus ni o va se yin pe e ba ri pe obirin yen le be sin se giri and this time around tetanus o wa curable to ba lo bere to ti ni convulsion so tonic clonic convulsion now and fun ti olubi omo te ni pe boya ko jade ko n se pe asan obirin yen ni pato be one of the kan ta mo lakoko ni pe awon obirin wa to ti se abortion ri abon ti se operation ri titori pe olubi omo yen ko to ba ti fe ma jade lara omo to fe ma fe enu mu ohun ni connection to fa petrol eje ni petrol ti olubi omo yen ma fa lati odo iya fun omo to fun the 9 months to fe wa nu oyun yen iya yen lo fi do mo iya lo fun oxygen iya lo fun lo nje to nje so attachment yen niyan to ba tin pe bi o tin koja osu mejo lo land of cleavage o ti ko ma form pe ohun ti gbo o ohun fe separate ti la cleavage o ba ti sele o je pe gba mi olubi omo yen to ba fe fo enu mu iya yen o ma wa aye tutun ibi ton ti si ibi ton ti correct ibi ton ti damage won lo ma lo fe nu lo mu be to ba si boya niyan ti abortion to po to se aye tutun ati fun olubi omo ati afenu mu ibi kibi to ba ri to ba de ti fe nu mu to ti si ye pada pe won ni oko kin se ti baba ko je to ko ma ni ala so ye ka la wa laarin ya ati olubi omo ninu oyun to ba ti si ala yi to ye po ti fe nu mu eran iya ninu oyun te on ba fi ma bi mo ton normally ikan to ye ko separate e oni contraction to ti omo ba ti jade e mo pe ile omo yen aye to omo yen fi nle a be si contract because bi rubber ni ile omo ri o wa elastic ti o ba ti ko nkan da be pe igba to ba release afefe kuro ninu bloblo balloon ni bloblo a be si nkere so bo ba se nkere imo yen enu e na to la nle to gbo omo jade yen na a be si nkere teni ile omo yen ba lo pade pam ko so di pe inu ile omo kere enu ile omo yen ma di olubi omo mu nlohun ni so lo je pe olubi omo ni fi jade ni mo so nkan to po ju a mo idi to nfa be that's what we call placenta increta placenta pancreta placenta accreta gbogbo won yi oyibo ni nkan da to sele ni pe olubi omo ti tara o ti ta mo eran ile omo ko si yi pada ko si ala laare

0: O da baba wa dokita esunsun gan ni ti e ba wa yanan na awon oro won bo o da mo wa ni bere kan ti mo fe bere kini njo sese ti obirin ba bi motan ki o ma ri awon aisan kekeke bi ba bi ori fifo wiwu ese leyin bi mo sa wa le so wi pe o je ami high blood pressure abi ko ti le sese rara pe to obirin ba bi motan so sese ki o ma ri bi efori boya ara riro abi nkan kan awon kan ma so pe boya high blood pressure lo ma sokun fa e
1: nje ori be lo to so ba ti so pe aisan diabetics one fun obirin ninu oyun be na wo kan tan pe ni gestational hypertension wa tan pe ni eje riru ninu oyun o kan mo de se wu oju wu e owo wu gbogbo e na lo kan mo an eje riru leyin to bi n ba buru bi mo ton lo buru ju o nkan to fi buru ni pe awon eyan ti believe pe se bo ti bi mo ton o ye ki gbogbo nkan ti wa ni ipo especially ni ojo mewa leyin to birin ba bi mo ton lele ma sele won believe pe gbogbo nkan ti bo seto ati gbohun ya ati gbohun omo won ni mo pe eje riru wa nbe o le je pe ojo ton fe se isomo loruko ni obirin yen ma subu abi to ma bere si converse o ma ma se giri to ye ko pe ki lo se warapa egbe so hun kini ko kin se warapa eje riru ninu oyun ni postpartum hypertension or eclampsia. Eclampsia yen ni convulsion e to se giri yen eje riru yen te ba wo ito e ma ri pe protein instead of sugar protein wa nu e be ni ti diabetics e ma ri pe sugar lo wa ninu e be ni ti hypertension abi ti giri yen e ma ri pe nkan ton pe ni protein un lo wa nu e ara nkan to de nfa o po stress. That is why pe gbogbo ijile mo nbe yin le ni to stress oyun fun ara e stress lo je fun obirin yen so ka to wa ma add another stress mo obirin mi bi o bi mo ton wa ko lo ma so nje o lo ma se gbogbo eto ariwo omo titoju nikan is enough stress fun obirin especially awon to ko won o ba won gbe abi awon to ngbe ni odo iya abi baba oko ko si ba se le se iya mi yato le iya oko mi baba kan o se elomi kan e nde o ni o ba je iya mi mo le gbo mo ju fun to ba gbo mo ju fun iya oko psychological le gan o mo so fun le kan oko o nje ti baba ko je ti omo ko ma ne a ko ma ne ala o iya oko mi a so pe mo ti toju eto iwo lo bi mo ti e lo gbe is a stress obirin mi to sese bi mo lo ma lo raja o lo ma lo pon mi o lo ma lo lota o lo ma lo foso omo nke nbe o lo ba tun fomo lomu pelu gbogbo emotional changes awon kankan changes to wa ni ara e to n change to n lo owo is a stress some of them we oko o mowo wa is a stress on his own awon ore to ti n ba kegbe tele boya some of them won ti ri oko debi pe won bimo won ti wo pe iyato ti wa laarin awa iwo sa ti mu o de ti tun bimo so psychologically is something that envy me wa nbe so at the end of the day you have to look for a new friend a new compound to a company to mama keep o ti di iya abi omo o gbo awon ore e gbodo je abi omo na so party to lo tele ko le lo mo nkan aso to wo tele ma change either too tight too loose gbogbo awon yi they are all stressed obirin yen to je pe a ma ma wo ito nko tele boya there may be changes boya yi to ran oju ara e because ti o ba je especially en to fe bi ma koko a ni nkan ton pe ni episiotomy a ma ge so that one to ba heal then nkan ta fi ran gbogbo awon le stress fun obirin yen ni o le fa infection o le fa stress o le lead to increased blood pressure o le fa a lot of changes lara won to je pe water vulva won elomi ba woju ara e bayi se mi na ni o ba yo birin e mo mo ni won le wa wo bata e ki se bata o le wo mirror le mewa o fe loto

0: to wa laye ka wa nje abi ta wa fun ra wa ti nje tele kin se ke yan kan lo gbe agbo wa bi kan to mo die ko kan ma damu so o je kan to je ibadun je an te ba wo ogun oyibo ta ba ma lo awon ni ka jo nje tele tenu tori pe to ba ma lo to ba ma je bi poison fun e nkan to je pe o le pa lara onje to ti je yen o ma da lute e pe awon yan wa kan ma gbe agbo wa wa lo ko ni measurement ko ni do won ko mo ni kankan wa ni pe gbogbo nse o no fi nse then the other question
1: onje wo lo ye
0: to ye ka be ona meta ni onje wa to ba so pe yan kan lowo mo ni e lo ko se to lowo jura lo because we suppose low to awon dangote ogunlesi six component of food to je pe carbohydrate ora
2: protein
0: to man je vitamin minerals water on gbogbo wa ma je ele to ba ti tun je ju yo ti dagbo te so yi abo ti deposit so ti tori na o je awa divide so no meta o nje amunukun o nje amara gboro amara dan de o nje afura lokun mo to bi rin ba ti bi mo o nje to ye ka ma fun ni o nje amara lokun ko po ju gbogbo awon le lo ye ko ma je amara dan amunukun atapa be ito fun ara lokun ju proteinous food containing minerals contain waters contain vitamins o lo ye ko ma je ju bi awon efo won yi awon beans awon eran to dadada eja gogogogogo o ye ko ma je e to ba ni bi hypertension e to ba ni diabetes ba o ye ko sa fun carbohydrate koko ma je little ko de ma se test dede then e to ba je pe e ko obirin je onje bi ebi se pa se pe omo meji lo eyan meji lo nbo nbo omo nbo ra so e ba so pe obirin ti jo onje ju o fe je onje gbogbo later bo le je to omo yin lo onje because the more ti omo yen o depend le bi omo yen se onje onje si ni ya na gbodo ma je onje o ra petrol ni ya ten kila le pe se tank ati papu ni ya o da bi moto eni to ba ro epo sinu moto e dada o le knock to ya pe ko ni gbe de to ba feed ya yen dada omo yen na a ma suffer wa ma re omo yen a ma lean a ma so pe failure to thrive titori pe iya o kin fu omi omu ko ni jade dada so proteinous awon proteinous diet especially mo ma encourage kini kan to bi ba wa nu oyun abi to ba se bi mo e je ko go to nature awon be fruits awon efo awon onje bi almond awon clover cinnamon any fruit to ba to wa laran because there's this common saying that the disease asan to se e iwosan asan yen wa ni around there olorun de ni pe won da gbogbo ewe oko fun ilo ati iwosan awa omo eniyan so most of the time bulk food a je to je ba nu ba ti kunju fun en to sese bi mo a cause discomfort fun to n je pe ko rorun fun be to ba je onje o ni dokun o ni di omi in particular ito e gbodo ko gbodo yellow ju must be off white so there o gbodo in martinics to n lo ninu oyun tele o gbodo ti ma lo especially for the first 6 months of her life yen
2: Eshun goni baba wa gege bi awon alaye ti e tin yanana lataro mo mu kan jade e so nipa stress pe ka won iya oko kan sugba iyawo to ba wa ninu oyun abi iya iyawo abi ka won ara ile kan sugba e mo wa fe bere pe awuyewuye tin je lori oro yi pe ti obirin ba se wahala ju ninu oyun o se se ko padanu oyun yen tabi o se se ko ni wahala leyin igba to ba bimo tan boyo sise kan ta ba tun gbo lona mi won ti so pe yen to obirin o ba sise dada ti o sa won kan te ko tun se o tun ma ni nira to ba fe bimo gbogbo e sa ti wa da opo mora won mo wa ni ki biyin bayi pe ewo gan ni ka di mo se ka ma sise rara ni abi ka sise abi awon kan wo gan la le se ta ba wa nu oyun
0: ya yo ba bo won se bi o ti mo kin te o ni bi to kun e gbe we call it in English aerobic exercise ibi obirin to wa nu oyun o le lo ma fo soke o da me pe ko gbo okuta ko gbe lori e ko lo fo soke o lo try e

0: aribo se ma gba enko the same thing omo to wa nuno to ba lo fo soke to ba lo jabo abi olubi e lo separate old gas station but in at initial stage exercise to bring le se o le loja o le so nje o le ni pe ko birin lo ma lagi o le ni pe obirin to loyun ko lo wa sise bikira o tori pe o fe kole ko lo mo be ru block abi ko lo mo be ru cement o le walk around o le loja ko lo be to ba tin bo si the last quarters of the pregnancy which is the last 3 months of pregnancy o gbo wa very very careful because every vibration to bring ban pass through omo yen experience and emotionally because of the endocrine to ba fi ya to bring ban sukun gba to omo yen ba wa ma wa o ti rogo he will manufacture it either ko bere si sukun abi ko wa moody so happiness emotional don't forget health is a state of physical mental social psychological religious and financial well-being not just absence of disease or infirmity well you boy epo so e mama to me ni yoruba fa won ara ni so what I mean pe physically the woman must be balanced emotionally spiritually the woman must be balanced do things that will make you happy and what are you to ask my patient ni pe se nu edun gba to nse anything to bring back le se to ti mu nu edun ninu oyun ko ma se leyin to ba bi mo ton ko na lo to ma ma se anything to ba ti mu nu edun ko ma se is a stress o le cause what you call bipolar blue or mental illness I saw with the lot of being.
1: Bude baba esun sun gan ni ka se ojo pole fun awon ara le bayi kan pe wole bo se le yo ki mo se ni ibiri meji kan ti mo fe bi yin 005 551 1110 tabi 070 6677 1822 nigba ta ba nreti ipa awon ara le baba awon oro kokon ma nje yo ma so pe awon obirin kan wa wi pe ti won ba ti bi mo ton bayi boyo mo akoko abi keji pe ma nje ki agbara fun ibalopo won ko diku laarin oko ati laarin awon ati oko won won ni lati le bara lopo adiku ma nde ba nje looto ni
0: all depend lo bi yen assurance wa ya to lera wa elomi gan lai loyun a lo lack sex but elomi but generally je ke so fun ko sokunrin abobirin to lack sex sex is part of life te ba ri ile ton ti enjoy sex a ri yato pe ile yes not a happy home to afi to ba mo kan ton pe ni happy home elomi le wo lo to jesu na so pe o ni se nature se ipile tradition go call eni pe this thing is wrong for example obirin se se bimo within the first 6 weeks of delivery many of them won wo pe mo wet pe ba wo mo se le ma ba okunrin se po o de le fa infection looto pe ton ba lo ba okunrin se po within the first 6 months yen ati pe iku won gan inu won o le wu ko ma ti pada si ipo to ba wo mo boya lo nsa o be se wa yi bayi te ba try ti press inu yin e le fowo kan ile omo yin obirin to ba se bimo ile omo a to bi o le ma dun especially to ba ni infection ko ni fe ba oko e se po ati pe toko ye ba lo je o depend le boya polygamy na ni to mo poko o ni obirin to ba nse po abo ni se kuse okunrin kan ni abo logogoro okunrin kan ni o kan wa pe mo fe be se po ko te bi omo to bi fun ko tojo omo be to ba je okunrin to kan wa bi yawo e se bi mo yen to kan fun ni 1 million gbam even prepare am yawo e ma ba se po so adre to ba je ke ya oko gan ah ro wa mi si oko e bayi o to je ya oko to ki e abi baba oko to ki e to ba je pe ile alayo na ti wa ko si pa tokunrin yen bere to o se ati pe most of us especially our Yoruba je ke so fun Yoruba most of this thing that voice if come on ni pe a mo ba se se tojo oko te ba mo awon obirin kalaba awon ibo awon lo mo preparation ju so won mo nje to ma se foko won
1: o de baba e jagbe pe no won tin pe elo ti wole o
2: elo
1: Hello, e kasan o.
2: E kasan o.
1: E seun.
2: Ah, e ku eto ma.
1: E seun lo lo nto.
2: Ah, o ko se mi o de Abdul Rashid, lati ilu Marwa ni mo tin gba eto yin.
1: A gbo yin.
2: O de ti baba wa to wa nbe yen, Olorun ni pa na lakaye yi o.
0: E se o.
2: E ga mo du tele meji.
0: 6 weeks of delivery yato le wa titori ko ti bo si ipo ti o wa ko to de ipo oloyun so bet to ba ti koja 6 weeks yen olorun oba to se a ti pada si ipo to ye ko wa
1: oda baba esunsun gan ni o wu wa ki a se ma jero pe lenu sugbon akoko ti ko wa ni papa mora laarin iseju kan amoro le fe ba wa gba awon obirin
0: I won bile egbo question ton bere bayi pe fira ipo elegete wa iko elegele je fun awa okunrin ati fun ra yin and iya wa ni yin nitori na won ni iya dade obirin no obirin lo to mi boye won lo je ki lo se gynecologist oni pe ogun obirin o ki nti boye de lu mi niyan that is pe a woman must always win a war eda and omo kekere kan so kini kan o ni pe to birin ba so fun oko e pe ko se yi to wu ki se pe o mi ni e o set trap fun ni so obirin ni obirin mama je and obi to rin ni oruko ile yoruba obi to rin le to jin le
1: o de ase sun gan ni baba mo lero pe eyin ara le ti ri eko lorisirisi ko ninu gbogbo awon oro ti baba wa dokita inawo tin ba wa so lati nkan e ma binu gbogbo eyin ti en pe wole awon ile gbe pe kokan mo ojo mejo lo tu da lori etu on tori pa koko ti ko wa nipa pamora e ma gbagbe pe ipolowo oja bayi o na ni agumu wa ye sile fun yin lati ko ipolowo oja yin wa sori etu awo birin tori pe jake jado kakiri agbala aye ni won tin gbo wa ba aki yin wipe apeyin wa sori eto awo obirin lati wa la wa loye pe ede jewa esunsun gan ni baba
0: esunsun lutu
1: oda ma ki yin bayi wipe ka ma fe yi se alo loruko olotu eto yi mama wa mogisola oladele olojo ibi oni funra e ati loruko eni keji mi tajo mi tan wa si ti gbo yin
3: oluwa ni femi adisiko lo ki yin pe odi ojo mejo
1: ati loruko emi omo yin ololufe yin ayoyin ore yin aburo yin blessing aroke lo ki yin pe ojo mejo lo tu da lori akotun eto awo obirin titi digba na ko ati mi ateyin ayo ati alafia ni ka fi pade o dabo o tu digba kan na

0: kan wa to je pe akimole se ri akimole yi
1: mo ti gba pe wi pe oba
0: akimole ta ba fe ra gari ngba mi akidada a fowo ki won se ma nki e mo ki e mo ki alarin ibare titobi re o olohun oba to tin pa wa mo ni gbogbo ojo ni gbogbo igba alarin ibare o akimole ye goda to ma fe ra ta ngba mi ata gbigbe akimole goda ni gba mi ti won ba fe ra gari akimole ngba mi ti eniyan ba fe ra ewa akikikiki

0: alarin bare
1: o ba nbe la bi
2: iwa ba nduma o mo o
1: o ba
0: dadoluwa tu iloruko ti mo nje
2: iwa ba nduma o mo o
1: ori be
2: e se nu je
0: ni ija ndogun mo wa so fun yin ni ija ndogun
2: e se nu je je o
0: ni mo ma soro lori
2: o ba soro lowo
0: je se onibara ti wa se be so ti ji nkan ni shop yin ri
2: amilu o bi o
0: so fun wa pe ni jejo
2: baba ori oloja
0: e ma pe wa wole
2: ni won ma sojo
0: amo to fi se be ti mo fi so pe ka kuku da si nkan ti mo pe ni fayagbe yi tabi fowo ku
1: kinu gbe tan ti gbe kinu ju da o ti ju
2: ere ori bi a se ku omo
0: ke bi baba wa ni jejo bo se pe wa wole
1: o ti gbe kinu ju ta
0: fi so pe ti ayan ba fe ra gari
2: bi a se ku omo
0: yaga kan yan jena laira
1: awon da
2: anything won yoju
0: opolopo wa to je pe awon to ma nta kuli yen gba yan ran ti gada yi ma tele mummy wa lo ja a le mu bi marun da awon to ma nta ku gba yen won ma nda si inu kini won da si inu igi to ma kan yen won da si bi ba ti mu bayi a le mu bi meta nbi ka mu ya ba ti diwaju ka tun mu mi abe si nwo je to baba ya ta ba se kini ta ba ti wa sa gugu ejo ta se gugu e ta sa gugu ejo
2: aro ni pe alaruka o a toju bole
0: aya yen kan kan la ko lo le gan ta se kini ta lo fi wa nkan bi mu
2: oluwa to me ro okun ti so won da so
0: ora o ora o ma o gburo tesi gari e wa le ra to wa le fi kenu so wa so pe ah gari yin o da lenu jo o de ni tu danu a ma je lo be ko ni tu danu balẹ ke ma gbọ mi alarin bare o ba wa darapọ mọ eto ye ki emi eto yi na ko le se be ko le gun dada ti eyin na ba se be to ba gbe ipolowo ja wa sori eto ye wa na wiwa wa na ko ni ja sasun ti mo de gbaladura pe ko ni ja sasun na
2: alaje ti barada o kenke
0: alarin bare

0: ma balẹ ke ma gbo mi lura gidigbo olorun ibare o
1: ramu po sapunle ijo e
0: ti to bi re o olorun
1: olowe ni lura gidigbo
0: ori ofe nlara bande la rigba
1: alade gbede oyin momo ni ijo ya nagba ida ma tu gbede o
0: Olorun to fu wa se ma pada leyin wa.
1: Agba ida ma
0: mo pe e o ne pada leyin wa titi ayera ye.
1: Ilu ala
0: Olorun ba si nje Olorun.
1: Won se soje soja forever. Emo deva mi ni gidi.
0: Awon kan wa to je pe won ma test ora ora.
1: Soja soja forever. Emo jo. Igi won we iroko wa we.
0: Yarin ti e ba ko sa tin ti e on gan regular customer awon eyan niyan ti testing
1: won we ijoya won we ope iyen dorun o emu jo ti mi ate yi dorun fe ti wa
0: iru re si ba won ma test e won for work man fi kini won fe yin ge
1: o
0: da iyen gan ayan ale pe yen gan ni shortage fun awon oluta
1: ju mo re ko mama wa emu de ti garada o
0: balẹ ke ma gbo mi ki wa se be ki wa
1: barada o kenke
0: ki wa fi eleyi ko ina logbon ri o nsele be ti mo so pe se customer so ti wa shop yin wa ji nkan re mo gbe te ba gbagbe ni ijandogun mo daruko ibe kan mo ni okoro mo lo sele be loko di ti mi o fi se be ti mi o fi shorten ni
1: ko
0: time pe time ti ma fi yan na re ko ni pa so eleyi na ke eyin na ke le wa careful na na
1: alade ti barada o kenke
0: se wa gbo me nigbati arabirin kan wa to je pe o nta aso daada
1: barada o
0: ri aso to nta yi o de ni omo ose je pe o n ba nta aso
1: barada o
0: ko ti mo so yi mi o si nbe de sele loju mi tori nkan to ba sele loju mi ni ma o se
1: barada o
0: ati mo de wo ti mo gbo daada mo gbo lenu enikini elenikeji
1: alade ti ta
0: ba ri pe looto o sele be
1: oluwa lo fi osu ba jomba alade
0: ni arakunrin se be o de shop wa
1: we do mare lo fun ira
0: ya won ma n wo pe igba ti eni to ni shop yen gan ti o ba ti sin le
1: ni
0: omo ara da bi be gan na to mo ti ni orisirisi iriri be
1: alade ti ta
0: se pe o sele si mi to je pe o sele si sakani eni to je pe o sumo mi daada
1: alade
0: ti e gbagbe eto yi pe iriri oni bara ni eto ti e n
1: gbo
0: customers experience

0: nigbati oga ara nigbati arabirin o si ni ile itaja e iyen ni shop ibi to se ba to gba won ni bi arakunrin se be bo se de ni mo n pe kini kan ni fake call mo so pe a oga re da ni oga mi o si nle ba mu phone o se so pe oga re ni ki ko awon aso bayi wa
1: ti wa to le
0: o wa so pe oga ohun o so be ko so fun un be na
1: itaye lanu o ko so pa to le
0: se mo pe mo so fun ni ijandogun pe o ye ki
1: ko sana to
0: wa wole si lori akori ti mo ba bo pe se onibara ti wa shop yin ri si won ti se be ti won si ji kan yin ti mo so pe ni ijejo pe e ma pe wa wole ti mo se kan mi ti mo so pe fifa ayagbe abi fifo owo kun won ni ose mo wa nte waju mo ba fi le iko yin logbon na ni ki eyin na le du dede ni le itaja yin yen na se bi ko olorun ma gba yan lowo eni tin so ni ta o so

0: ọlọrin ba re o mu ninu oga yi ndun pe omo ise ohun tade ohun omo ise se ma down niyan pe se bi eyin le ni ki enikan wa sibi yi ko wa ko oja pe e fe fi won enikan ni o receive call loju mi nbi ti mo si n gbo pe be se so yen na lohun na n so jade oga e ba pariwo ba ni ha omo yi ti pa ohun o oja odidi 150,000 naira lo ko fara kunrin yi lai je ki mo
1: aseyin wa aseyin bo amo jo si bere ise
0: kini o je ki so kini yi fun yin ni pe
1: ko ma de bi ise
0: opo la wa wa ba wa wa ro pe boya o wa ra nkan ni
1: babi se je
0: mo mo ro yin gbogbo eyin ti e n gbo wa lori eto ta pe ni riri onibara
1: ole afajo wa fun loruko ola mama ni jani
0: o ti ba je oju la la ko fe nsore o ti e je pe gbogbo wa ko ni ani anfani la ni ori ofe ati anfani lati ra ero agbe oke wo ni eyi ta niyi to nje odu yi e je ka ma fi sori wa ka si ma wo nigba ti awon eniyan ba se be to ba wa so mo pe mo salaye kankan fun yin na ni

pe ko wa gba owo fun baba alagbe to nkigbe ni sale yen dada sare wa soke ko to de mo ti ta mora kiakia asi jo so kale ni mo jade si titi ni temi ko ju be lo gbogbo awon lopa lori mi nigba ti mo pe dada won ri aso ti mo wo won si ri pe oke ile mi ni mo wa mo mo pe won duro de ase lati mu mi ni ase ni ko iti de sugbon won so mi kin ma le jade bi abari enikeni ninu won to siye meji nigba ti mo n jade bo ko le so be jade nitori eru a ma ba pe awon tori baba nigba to n wole lo yo so pe ohun ko foju si ise ohun tani yo je ki won gba ounje lenu ohun mo koko ni ki n gba enkule jade sugbon mo mo pe awon lopa ti da oju si emi mo nibe won si ma so mo kuku se ohun ti mo mo pe won o ro pe won o je se mo gba aarin won jade tafabada oni e ti di apo sile tele ni abo ti je kini e fe fi itamura gbogbo won yen se tele nigbati e ndi apo lapade badaun oni eni to ba nje ayan ni lati ni ogun rindorindo eni to ba nse nkan to kanpa ni lati ma wa ni imura sile ni gbogbo igba were oke ohun ni won ni won pe loke odo o lo fan omo odo lowo nigbati won bi pe ki lo fe fi omo odo se oni ohun okuku mo ohun ti won pe ohun si loke odo oni bi ohun ba debe ti ohun ba won nibi ti won tin gunyan ohun ori kan ma fi ba won gunyan bi ohun ba si ba won nibi ti won tin ja ohun o fi omo odo kan won lori were lo gbon to be yen awa wiwo wa ni awa le ri bi awa ba go ti a ko ma wa ni imura sile tafa na ba tun dahun oni temi yato si ti were oke ohun mo jade tara ni mo si fi ogbon jamba tan olopa kan to ntele mi mo wo inu ile kan olopa na si duro ni ita ile na di mi kin jade mo gba eyin kule ile na jade boya olopa ohun wa ni waju ile na bayi nko le so bi won tin soro lo yi ni lapade musiga to si njo bi biki be lo si nfi apa kan inu ro ona ti ohun o gba kese si oro to wa nile ba ba gbo ya dana ironu ababeji ko pe titi ti sule fi da oko duro to si wi pe ibe ni yi o ona ilagbe ti en wo yi le o ma to titi e o fi kan aba kekere kan bayi e wo ya si o si nibe laipe le o ja titi erun mu ti e o ti ya si otun egbeda le o yo si kule sule gbe won sile tan o ba ona ti re lo lapade saaju tafa won si nlo gege bi sule ti juwe fun wa abere ona ki nsina eku to ba ti lopo ki si aresa nigbati won sumo egbeda won ya sinu oko koko kan bayi lapade tun bo aso re sile o tun ko aso alagbe wo kia lo tun ti di arugbo kujo kujo oni ki tafa ma bo leyin ohun lo kan ki o ma se sumo ohun sugbon ki o sa ma sakiyesi bi ohun tin lo ni waju re nitori a ki mo igba ti tula sile ibe aja to ba leni leyin ni pa obo lapade rin lo tegetege bi eni pe yo subu bi eni pe yo lule o nlo ko subu ko lule

0: to Yoruba gbaye ina ni esin teti si lati kon ni Glow 99.1 FM Ijapo Estate Akure nibi ti a tin ka iwe onitan leyi ti won ko lede Yoruba iwe ti a se muka ina ni iwe agbalagba kan lati owo ogbeni Oladejo OKDG iwe yi ini a package iwe aja lo leru iwe itan lapade ati tafa ni bayi ati wa ni oju ewe ogoji kawa mo tesiwaju leyin igba ti lapade ti de egbeda ibe ni dele se lalaye si pe awon ole kan wa ti ohun ba egberun meta lowo won ti ohun si gba egbesan lowo won ninu egbesan to gba o fun kunle ni egberin ohun fun ara re mu egberun pe bi ohun ba padari egbefa to ku lowo awon ole yi ni egbeda nibi ti won ti se ipade won pe ohun o ko egbefa yi fun lapade sugbon dele ti di eni ana o ti dero orun lapade bani ohun funra lara ohun wa awon ole na ri lati wo boya ohun le ri owo na gba lowo won egbeda ina ni lapade ti wa de bayi eje kamate siwaju kawo bi oro hun yo ti ma lo lapade de ibi kan awon mode meji nsire leyin ile kan nibe lapade sumo won lati biire ona lowo won bi won ti ri ni won tu kape ti won pinya ti won si salo inu lapade dun si eyi o ja titi oloda o rin lo eniyan kun ori titi yi oni kaloku nlo si ona tire enikan wa ninu buka kan atun bata se ni lapade duro nigba to de iwaju re o nsaroye wuje wuje oni bata gboju soke oni ala ya ka o baba sara ala ba musa lapade ni ami ami ala biya bukata owo e atenu dakon mo ya mi nibo ni toye ni yi ni iri oni bata na ni oye ni iwo lapade fesi oni oye ni idaya ni won pe fun mi won ni bi mo ba ti bere re ko si eni ti ko mo ni gbogbo egbeda duka won ni samaria tata ni migida dodo ndawa oni bata na tun fesi oni oye ni yi lati bole ti wa wayi lapade na ba tun fesi oni lati ilorin mani o afa belo lo ran mi si oloko oba ki n jise tan ki n pada ni sike na oni bata na fesi oni se ki sa se oye ni iseri ki lo nbere lapade na fesi oni wo o seun o na ni se mo ro be koda ohun na ni gaskiya patapata ni oni bata na fesi oni ah bo ba se seri ki lo nbere emi o mo o dakun sumo waju lohun o jo ma bere oye ni yi lowo mi o mo fi olorun ba be o seri ki emi o meni ti je be o ti e si bere re lowo mi o so gbo ise bata ni mo wa se legbeda lati bi odun 12 ti mo ti dele yi un o si daran ri be ni un o yoju ran ri jeje mi ni mo nlo ni temi alejo ki so bere olodumare ki wa ni baba yi nbi mi bayi je nfara re sun loni o je nsun re lapade nwo lenu bo tin soro o wa ni to mandala omo adamo da ase manafiki ni won se fun mi won wa fitina agbalagba bayi sumika olorun o fun la danti oje olorun o bu ola siri won kan fe da mu mi ni haram si ni bi won o ba re ni so fun won o ni ri mi si fo oje sumika olorun o ko re e laila ila lau samani yi ti fo sumika o se o ni tawo jeun o ni rago omo e aye o nje nu wuje wuje o tun opa re se lejika o fe peyinda ko ma lo oni bata na ba pe oni gba baba sara o so kobo kan si kobo na ko bo sinu igba ti lapade mu dani ile ile lo bo si loju titi o yin gbirigbiri nile lapade nse gata gata tele bi o tin yi lo ni titi o le o bere mole lati mu nile a fi won sasa to se sile o subu kobita sile oni bata na sare si o fa lapa soke o mu kobo kan na nile o fi sinu igba owo lapade lapade wa nse mudupe o mudupe sumika o se o dagba o ni dagba esin olorun o ni da yeye re sile olorun o pon ole yo ye o si yo sa o lesa pelu isale sa ori re ire o po to to nse nla oju oni ti o sumika ola re o ta won ana bi olorun nitori ola fatia o nkun yumuyumu oni bata na wo o tun wo oni womi baba je ran lowo nitori emi na lagba nile sugbon ma so pe emi ni mo toka fun o nitori a ki sore dana o ko si eni to le bi ni gbogbo ile yi ko nowo ile seriki fun o bolopa ba ti wa wa ibi ti won tin bere re kiri ni ohun wo ti sa lo mo won lowo ojojumo si ni awon lopa n wa wa sugbon eni keni ko jejuwe ile re fun won ile re lo sin wo lo kan yen ti won fi mo ka mo ni to si igi odon yen iwo lo mo ti ohun wa lodo seriki o sugbon bo ba se mi ni o ni n ba wa nkan ohun si bomiran ma pe emi lo fo na be han o bi seriki ba mo mo wo gawo niyen ma je ki inu re pa mi o seriki soro se nile yi o bi onile fe omobirin alejo alejo ni yo lo bi alejo si fe obirin onile alejo na ni yo lo oran oye ni yisoro da o un o to be
1: ni omo yoruba mo ki mo kago
0: leyigba ti onibata na ti juwe le oye ni yiseriki fun lapade tan lapade ni o se sumika alhamdulillah o se olohun obi ya adura re o gba o ni ri bi asutani o si ni ri bilisi aranse olorun mo ba o alamori re o ni dofo moleka re olohun o mo ran si o ase jere lo mo se o ni ri alagbeda o pada tan wa lighter lie nje ki ise rinu ki re jise pe won ori o se saba bi anfani lo je o ni kabamo oni bata na ni mba si mu ode be o sugbon lapade ni ewo lo tun ku mo kuku ti gan ni ki se da loku o se mo dupe olorun a lo re mi agbare fun o to olorun lo wo mo mi la to fi ran mi lowo olorun o ran lowo tori olorun la fi je mo sa o se lapade kuro lodo re o lo sibi ona ile ti won ti juwe fun o njenu lo o nrora lo ko pe pupo to fi de ile na iwaju re nikan ni won fi imodi ogidi ni won fi mo agbaleyin kule siga won mu ko le mu o mu obi lapo ogeje o si so iyoku sapo ona abawole kan wa ninu ogba imo ti won so si iwaju ile na aganji kan si wa nibe lapade si aganji yi o si ya sinu ile ile ti won re ni somonti ti won kokun loda ni ile yi o dabi eni pe won sese pari re ni ko ti pe ti won ko sinu re aganadi miran tun wa ni enu ona ile na gan won paade lapade duro nita o n wo boya o n wo ri eniyan kankan ninu ile ko ri eni keni sugbon o n gbo ohun awon kan tin soro lo kan lohun lapade si aganadi keji yi o si wole bo ba mi ma dara ile bo ba mi ma dole to difa fun baba to nji shua na re wa lapade ni bi enikeni bari ohun alagbe ni ohun bi enikeni ko ba si ri ohun ise ti ohun wa se lohun o sare se to ohun o si pada kia awo dudu oju re ko je ko riran bo ti fe sugbon ko je yo ki oju re gidi ma ba han bi ko ti le ri okan ori ibi ti yo gbese le
1: atomode mo ki mo kago
0: eyin na sha ri bayi pe ise otele muye in lo jo pe lapade wa se ni egbeda ni ile oye ni iseriki abi ka tun so pe owo ti dele so pe o ku sowo oye ni iseriki ati awon emewa re in lo gbe lapade wa si egbeda lapade ti di egbeda bayi o ti wa ni ile oye ni iseriki nje kini ti yo tun sele nibe o tun di ose tin bo nigbati a mo tesiwaju ki a fi otele bayi sugbon je ka se nkankan Oni bata ti oran lapade lowo lati shalaye lati juwe ile ibi ti oye ni isere kin gbe yi oni alejo lohun ni egbeda oni oto iye odun melo kan ti ohun ti wo egbeda odun melo lo ni ohun ti lo ni ilu na e fi idahun yin sowo sori number mi eyan meta akoko to ba gba ina ni won lanfani si ebun laarin ose tan wo lo yi 0814 332 4470 edakun be ba mo giwa ile ise wa mojisola oladele e mo ki won o bi won ku ayeye ojo ibi toni oni ini ojo ibi giwa ile ise ti a asodumodun ni sawo asodumodun asoromoro bayi na ni sawo asoromoro igba odun iseju kan ni o iya wa iya daada e seun e ku gbogbo wa e ku agbale wa oni yo se olobe se gbogbo eyin te ba wa fi fe je e seun seun ajo se wa ko ni baje lagbara lowo olohun nibi na ni a gberi mo lori eto yoruba gba yi fun tose yi o tun di ose tin bo nigbati a mo pade pelu ayo ati idunu ose tin bo osu tin bo ni pade watunda loruko loga loga ni kan ni ta wa yi loruko awon ti ajo mu eto toni wa oluwa re mi lekun idowo loruko temi o ore birin yin omo kan bayi bi egba gbejo mo ni ndagbere fun yin pe ire la fi pade lori eto yi lose tin bo mu gbera o dabo

0: won de gba owo kun lowo ADC oye te so fun bi kekere o na na fi fun yin ni bi nla now ibi ti ijoba ipinle ondo fi koku ton fi je bi dada mi o de ti ra ri daju yen a gbendeke asiko ton fun won si akoko ti ayeye fe waye o da yin po ti kere ju im o lo bo si emergency leyin igba ton ti announce venue ton ti ko rin ise de won ti palẹ mo won ti eh iyen nikan lemi le ri ijoba ipinle ondo la le dale bi si bo ni gbogbo idi ton fi gbe ibe ton fi gbe ibe yen kuro won jare ni gbogbo ona pata won jare ki won lu ko lu ma ba sele laarin
1: odo e se eyin si e lori ofe lati ma dara ko ma ni oju opo Facebook e ma binu pe ko jagire sugbon a ti pada asoju opo Facebook bayi awon arewi si yin iwoye yin nipa awon nkan ti a ti menuba oju opo yen le fe didi e loni iyun tin ba se oju opo le pe ki e ma fi ero sowo a si wa sugbon anfani nbe fun yin lati fi awon iroyin sowo si wa loju opo Facebook yen glow 99.1 FM Akure loju opo Facebook awon ariwi se yin iroyin lori awon nkan ti a ti menuba loni le ma koja be lati fi iroyin sowo oju opo Facebook kan ti pada e si lan lori ofe lati ma woran eto gbagede oselu abi ati ngbun sa fe ni yara ngbun sa fe glow 99.1 FM labe on to ni se pelu idarapo mo eta idarapo megbe oselu ADC fun eta yo jegede won teyin iwoye yin ni pe o fe je oludije sipo gomina for the 2028 ni ipinle Ondo se le eyin si ni e ni fe si ka ma gbe ka kiri elekun jekun nigba ta menuba ti Nigeria bo ni se looto ni wi pe arin gbogbo lo kan
0: ai me fe be n temi o bi me ti like rotation
1: any suru nigbati amenuba ti
0: federal
1: lekan ti Nigeria lapapo eni to ba danga ja ni ko di le ja ti leyin
0: e wo amo nigba ke ma bo le bo pole ole oloro emi gege bi enikan for the first time ma soju saju no selu mo ti like yi da o jegede
1: ni fe okun yin niyan o
0: eh o na mo se tu ti le ara mi ni gbangba bayi eh tete so ni gbangba bayi no matter what party ti eyi ta o jegede o ba lo idi ti mo se man like lati soro awon oran bayi ni gbangba ni pe mi o ti ri scandal kokon mi o gbo buruku kokon nipa eyi ta o jegede ri all to the years to fi se ijoba to fi wa njoba mo ti ka a lot of performance report about eyi ja o jegede ah mo ri pe ni ati dada to ba wa njoba to ba je gomina mi o campaign for ita o jegede
1: e polongo ibo ti e ti bere
0: royin le mo like credibility ton ni record won akosile won ise won ati ife ti ara ilu ni si however pe central lokan yin na pe central lokan o need the team ti fe fara mo die ni pile Ondo bo ti e je pe mi like rotation ti pile Ondo ba ko si ti awon pe mo salaye ti joba apapo lekan to da n pe ibi kan ti o ti fi sibi kan ju bi kan lo ti pile Ondo ko saye lati fi sibi kan gbogbo ekun meteta north central south gbogbo won lo ti ni pin dogba dogba bayi so ton ba ni won so wa fe bere won ajo ti kari bayi won ti ko ajo kari ton ba 2028 bayi aso fe bere ajo mi ni pile Ondo ibo lati wa fe bere ajo central lo ye ko bere ajo ewoye temi o le wrong you ṣugbọn inu ma ti like 2028 governorship election doju I'm waiting for it bara lo fe bọ ko emi tonra mi je two candidates 30 mo pe awon ma lo fun 2028 gbogbo won ti bere bayi lati sin ṣugbọn won pa ro tonra lu bto so to to fara lu bto is contesting in 2028
1: eribe
0: ko de sibi to ko sibi te ya ti bayi won ma ni so ti so fe anybody gbo fe contest ni ibo ta le fe ma lo awuroji fun kon ma soro yen gboro aye mo awon ele ma so fun awon mo kindergarten
1: sugbon e nwo pe bi nkan se nlo lagbon oselu
0: bto is contesting 2020 to de ti bere campaign no matter what anybody ba wo ko so is campaigning already campaign ti lo bi rere eyi ta o jegede na ti gbori wole bto versus eyi ta o jegede ni 2028 Ondo state central versus north iyen bayi boya merit lo ma bori o boya rotation lo ma bori o 2028 lo ma mo ti merit ba bori

0: ogabi tu a fe ma so pe emi lo koju osun ju pe tori be fun mi on merit ki se on rotation oga yi ta je gede a so pe to based on rotation o iwo bi ti o ti lojo kona so 2028 governorship election ni pile ondo o ti foju han bt o versus jegede so kawa wo eni ti o du akunju kawa eni ti ifa omo nigeria mu
1: hin je eroyin nipa nipa be bo sele pe ipolongo ibo ti waye sugbon abeyin se nwo bi o se nlo lagbon sele fifi woye yin lede e je nko ja soju opo kin gbo ero eyin ara le lori awon ti ati menuba lori eto gbagede oselu fun toni ati e ba pe awon ero ibara eni soro wa nitori akoko e ma mi kan aye ma wa daada fun yin lati le gbo ero te ba fi sowo si mi loju opo Facebook yen glow 99.1 fm akure ani mi mo ti tan ero ile wa 0706 677 1822 tabi 0805 551 1110 number ti e ma pe si ni role to ni e kro le sir
2: o kwale ku to
1: e seun
2: o ki yen pe to gan
1: e seun
2: o n ko ti mi ni jira kasafa mo ku lata ide opese
1: mo gbo yin
2: be ni bi oro 2028 mi fe soro te so lati mo fe soro to ba pe APC wa pada wo ni 2028 mu ti bi ti o ati e da jo to ma fe jade e ma de tan yin ni bi ti nkan ti mo wo lo to sele ni jira nti ba yi o EDPO ti o ni fe si governor Ondo City idi ti mo so pe ni pe mo sa won ma ku e o mo di ti ara won o ki dadu ko ti ara won
1: ara mi o faramo iroyin mi o faramo iroyin iwoye yin o ni se pelu titaboko awon eya kan tabi ilu kan ti mi o ni faramo ti mo si gbagbe pe ki isu to to ba je iroyin niyan sugbon afaye gba lategun e seun e le pe pada le kan si lati fi iroyin sowo si wa nipa awon nkan mi to yato so n te n ba bo e seun mo mo jani e ma soro alifansa si lu tabi eya tabi enikeni iroyin ni ke fi lede hello e ti wole o hello
2: hello
1: hello
2: yes sir
1: e kuro le oruko yin ati ko le ti pe
2: kundayo lo n toro lati akure
1: mo gbo yin
2: yes sir gege bi oro rotation ta ba bere rotation lorilede yi abi ni ipinle a ri pe we will not get a credible candidate gege bi oga obinbe se so we will never get a credible candidate but nkan to wa sele ni pe e ja wo mi o fe daruko aare kankan to se koja a ri pe nigbati awon aare kan koja laipe yi a ri pe awon eya kan they feel that awon gogogogo lo to ye ko wa nbe won ti mi ni itari bo se nte oju apeyan mole ton ba pa to nkan kan ba sele latabe
1: eh
2: ati bi wan ko release won so a ri pe fun eyi awon eyan wan clamor fun rotation which is right so ni ti ipinle Ondo State wan bi a ri pe ko so pe kini ko sojo ti rotation wa e je ma ja paro ko si ojo ti rotation wa o to kon bo si ni o la fin se lo ko ti e ja wo gba ti Akiti ke fa to contest against the primary ni pelu Akiti nigba PDP ke north nigba ti Agagu wa se se won contest against Agagu so ko sojo ti rotation work o kon bo si onto la fin opo work ke lo nko ran wa lowo lo ti Ondo
1: e seun fun ero ti yin lati oju opo Facebook Stephen King Ogunjobi yan Stephen King won ni e kuro le asiku isimi opin ose won ni sugbon won ni o dabi pe awon mo Nigeria n gbe sira o bi pe odun mefa odun marun ni good luck lo pe ki se odun mefa May 6 2010 si May 29 2015 gege bi on ti won fi si oju opo Facebook e seun Steve King lati joko Facebook mo rowo yin lati be eyin na le ma fi atije sowo si wa eyin ti oju opo yen ba di die e ma fi atije sowo si wa lati joko Facebook glow 99.1 fm tabi ke pe si 0706 677 1822 tabi 0805 551 1110 hello e ti wole o
2: hello
1: e kuro le
2: e kuro le e ko je meka
1: e seun
3: Wola bi loki.
1: Mo gbo yin ekro le sir.
3: Mo ki gbadu wa bele mo ki wo le.
0: Ekro le sir. Yes, sir.
3: Okay, nda ko ne ba je.
1: Amen.
0: Amen Olorun.
3: Tell your rotation yen. Calculator te se da. Tugun se calculator te ni, mi o si ru odun. Ta ba ki si dada. Ni mo pe ta ba wo structure ko ariwa yen. O si gba ti awon ariwa yen won o ki se. Ba ko tun mejo ni, a lo tun mejo e fi. Ta ko pe ti ku ba mu lo. To ba jo odun merin ni wa lo odun merin e pe. Won to wa ti bo ni south side won bi o ma ba wa du. To reason ni to bi setu. To ni o gba rotation yen. Eka to bo gan ni any do ni eto president. So I can only compel. So if there is a lady and a master, if I come back to a rock and a man did a rock there, but I was only one in the same way. You see, he said, one, a yasso, toro, and you do no group who can make money. He can tell me, and I see a rock, and I'm not a rock, and look, and that is great. They are some carols. So when they come around, but you will come out in last, but you will take that to the right.
1: Baba e ma ri sa. Ro ma re lowo aji da ro ma ji. Facebook yin ibere kan be nbe fun yin sugbon mu yin ma takoto esi yin takoko ba ti to aji jo pe kelu. Hello e ti wole o.
3: Hello baba bebe mo ma ti
0: e. E crawl esa e ko si mi ni.
3: E ma ku eto.
0: E seun sir.
3: I'm not going to be able to do it. Kò yẹ kó tọ́ sí wọn. Kí n bá tó dùn, gbogbo ẹni tó bá máa ṣe ilé èdè tó máa dá olúwẹ ká máa dìbò fún, kí ká máa sọ pé rotation, nígbà tó bá tẹ̀sọ̀ mọ ìyá ìyọ̀ ló pàpò sí, káwọn fúnra wa mọ̀ pé kò yẹ kó tó ta mọ̀ pé kò ní dáa, kí ká máa dìbò fún ẹni bẹ́ẹ̀ ni. Ká bá fẹ́ kó ilé èdè kó dáa, ká rí jẹ lórí ilé èdè yìí, kò yẹ ká máa sọ pé àwọn kọ
1: ṣeun fun ero ti yin engineer Kasafa ẹṣeun ibi ti a tun fe ke lo le tin ya si ṣugbọn sibe ati gbo iroyin gege bi ohun ti a npe kelu nirole tuni elu e ti wole o
3: elu e ma ku eto
1: ẹṣeun
3: ọba na ogo de mo ki e ma ni si oro so o
0: ami olorun e kro le
3: sa ogo ya buyo akoda o de mo pe lati joka
1: ngoyin Erotin 0706-677-1822 tabi 0805-551-1110 lojogo Facebook e ma fi atijen sowo siwa maka ti asiko batito. Hello e ti wole o.
4: Hello
1: hello e kro le o. E kro le sir.
4: Yes imi mi dun ti oro te n so lowo e.
1: E se
4: rotation nigba ti ogun je Tinubu lo wa nbe nsun. And to buy the support to the rotation, other can support to Tinubu. So, only rotation, look to pay or you come for no power to buy support to the rotation. I'm alive, yes. No, mama, so you won't go there to the Tabo Britain. 90% Constitution Britain Convention. Rotation on from Nigeria convention. Although I think so, I need to do a selection. Usually, I'm not going to pin up on here. So, rotation is rotation. Outside to take care, 8 years. Time to make it. It's a local, 8 years. I look out and tell you, student, and you see party for weeks. Take a bag of want a rotation. Kí ló dé tó ti jẹ́ ìbá àwọn àwọn òṣèlú fúnbò ṣé wọ́n pin ni wọ́n fi ìbò mú ni eléyìí tó kọjá ẹ ìbò dìde haúsá dìde yorùbá dìde ìkan ló wọlé ní wọn eléyìí táwa ẹ ìbò náà wà bẹ yorùbá wà bẹ wọn jẹ owó ẹyìn ìbò dì mú tó ẹ jẹ ká máa wà very careful a máa wà emotional a mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn láì fi Tinubu pàápàá nínú rédíò yìí. 90% àwọn contributors ọ̀tá Tinubu ni wọ́n kò sí kọ́ tó rọ̀ only right to their own opinion ṣùgbọ́n ìyáàmì ti torí yẹn káwá fọwọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ rotation tó sí ibì kan the rotation is part of our constitution because it is a convention. Ẹ ṣe nípa tí ìgbẹ́gẹ́dẹ́.
1: Rotation
5: is not part of our constitution.
4: It is very, very dangerous. Come on, so don't take yourself for a ride. It is very, very dangerous. I won't go to the one I want to bomb up it. It is a constitution in.
1: Àwọn àfẹnukò tí ó sí lórí ìwé ẹ ṣeun fún ìròyìn sà ẹ jẹ àtẹwájú láti dáhùn sí àwọn ìpè tí ń wọlé lọkan ọjọkan. Hello ẹ ti wọlé o. Hello. Hello. Àmì àtẹ̀yìn náà sà.
6: Mo kà ọ̀rọ̀ wá àbá tó sọ̀rọ̀ ní tòun ni wọ́n sọ emotionally tí ẹ̀gbẹ́ tí wá di ọ̀rọ̀ tó ju emotional. O ti wa fi political
5: lo language yen.
7: E te waju.
5: Mo pe agbalagba ni won. So ba fa ba lo won ni pe glow station is really is one of the best Southwest, even in Nigeria. So ba gbogbo bo se yen na oro ni glow FM. Hardly let him marry la won bi mi to ma ba wa so ru e. So pe won fe ran tiruko se to daruko tinubu bi an so ro nipa ijoba. Ti ijoba ba se da. Won tara ni gara ye ba se da ko se to ba se rorun o. Iba te je professor te so ni Britain. E yi wa ni Britain e bi ijoba Britain se nlo. Inu ide dun gba te wa nbe. Inu de te di Nigeria te banu je. Eh? So I want to pe ko se ijoba da. I want to calculate for an survive. I was start to be at the say 18 good years. If I buy back Paris 4 years, I charge 18. I want to know that they pay 10 years. And what would now, but then so I back in rotation. Pay rotation one year. So that when they analyze everything, they want to pay glow, pay over bias. Oh, a bias. Glow is the best in Southwest. So nobody should write glow off. And yet, Farabal, and my book, somebody saw, and feel like I had joke, okay, big dad, and he pay.
7: Moti Steve King wa Victoria Dadridge won ni ko si yato won ni oni yato wa laarin eya ati elekun jekun oni ti won ba yi ka kiri lo de Nigeria laarin arewa ati gusu won ni ki mo ba ni ron be se alaye eredi ti awon ti apa ila orun arewa yen northeast ti won ti fifa gomina kale to je pe arin iyun northwest ni won tin yan are lati apa arewa pe notice to ti e ti iseri ta ba nsoro nipa apa arewa igba te menu ba ti oro ati east ni ti gusu boya te ba ti fe ta ba ti fe kadi eto yi e menu ba Emmanuel Ajogun won ki wa nile ise Glow FM won nipa ti odun 2028 won ni jegede nbo gege bi ero ti won esun mo ro won lati apa be Paul Ajayi won la won na ki wa lati apa be won ni bi ti o ti se gudugudu bi yan yaya mefa gege bi ero ti won lo ti se ju jegede lo iyan ero ti won lapa ti be Abdul Kabir Alao won ki wa won ni mo blessing AY omo gade sanmi won ni awon na se atileyin afun oda iyan je ero ti won lapa ti be oju opo opo yemi won ki wa ipe ki Olorun ba ko bukun la kaye wa ni yara igbun sa fe esun Sukunmi Ogunsola won ni ka ma gbagbe won ni ka gbagbe an gbe kaakiri iyan rotation wi pe gbigbe kaakiri iyan ipo are Nigeria pe ko si no ofin wa won ni ka dibo fun oludije to dangaja to danto lori le Nigeria ti o tuko Nigeria dibo ti ogo ti o si tuko ipile Ondo dibo ti ayo Abdul Kabir Alauda a ma gbianju ati won ni ki a gbianju ati Mamu Adeko de ba iye awon tin pe oro iye asiko tan fun won lati soro a le da o mo eni keni lenu lati fi oro e lede nigba ti to lati jobo Facebook e je ki a dali ka pada soju opo wa mu pada bo lodo yin na lojobo Facebook 0706-677-1822 ni number ti e ma pe si tabi 0805-551-1110 hello e ti wole o
8: ma ku se ta mo ta ko baba mi
7: e seun sir
8: e ku re le baba o bende ati atoku mo ki yen papo
7: e seun le sir
8: iwo ye ti temi nipa idajo ile ejo ile mi te fe fe nu
9: je jini ademara lo nsoro
8: woli ale kan ma lati
9: okay
7: e seun
9: oda
8: e ku se ta mo ta
9: e ka bo sir
8: idajo ile ejo ni mo fe fe nu ba
7: oda
8: nitori wi pe idajo on lo se pataki lori le ile gbogbo ba se pe gẹgẹ bi esiso ni eka to ba se pe ileṣẹ idajọ wa ni Nigeria ko dara gidi ti won bet ma tele ofin wa bi won se dajọ ye o so dun mo ni ninu ṣugbọn se awon INEC ti won ma gbe kale gẹgẹ bi idajọ ye ga se so ti won ni towo po loju kan ma se eyi ni emi eyi ni titi won ti ṣoro ti a ni lorile ede gan ye lati wi pe ka ma tele kotito wi pe omo ni lele omo ti tohun ni to ba je pe won tele omo yi omo wa ni omo keji omo wa ni gbogbo e wo wa pa kan na ko ni si amulu mala
10: ti awuyewuye ba jade bi eleyi lori oro seri iru oro pe Peter Obi je gbese la Anambra ko je
11: gbese cherry e ba tori awon to ku cherry awon ki se gbogbo document classified document
10: no classified
11: kini ni won le ba okay to ba ye pe gbogbo document classified document no ko le ma release anyhow
10: o ga gbe
11: ya re o ya ke bia ko ti document ya re bo la fe ti mu America
7: na o da e se fero ti yan gbe ni gbenga a nitori asiko wa ero ti yin ni pe ko ye ki di si yonda iwe ti won fun te jan ton fi fun won ni anfani ati lo nepa park be gege ni ogbeni obembe ni o ye ki adc le fi alaye lede pe awon ere ma je mi so ti won fi gba iwe ase mu gbo mu gba ti lo gbogun agbagede yi lele iyun je ero yin meje yi to se ototo ti anfani si gba ni awujo ijoba wa ra wa je ati waju lori eto gbagede osere ni kon ni glow 99.1 fm mo n bo lati soju ogun Facebook so je 30 si ipele na kin to ma lo hello hello e ti wole o
12: hello
7: hello e kro le
12: e kro le
7: mo n gbo yin
12: e kro eto
7: oruko yan ti gbo le ti
12: ba bi n bi e kro eto
10: e kro le so
12: wa le lo n soro so ri nipa ti rotation na ton so imi wo pe ni Nigeria constitution from federal to state level ko si ninu iwe ofin Nigeria even in the state. Because in 1999, that very another republic of democracy. They are not people about the parity. Oh, no, what are you? Hello.
7: I'm going, sir. I'm going, sir. So are you?
12: Sir, what are you doing here? At the parity, you see, you see, you see, you see, you see, you contest against it. Taga gugba ijoba yen lowo e so ko si to ko si rotation awon to ba je lo ni so be to ba mo pe o fe ti rotation ma wa so fi sinu wo fi Nigeria sugbon at present ko si rotation anybody ti o ba wa capable ohun lo ma je governor or president iro kan se mi ni
7: e seun e je kin da le lori tite si si ipe ti n wole sori ago kin lo soju opo Facebook senator Laitan Zagaza Abiola won ni awon ilu to ti laju to feju daada wi pe ka ma gbe lati be kan si be kan ka ma pin ipo tani o depo wi pe ki isaba fese mule nbe won toka si apero di 2008 nigbati Obama di are orile America o ni kin se nipa ibolo ti wa bi pe omo ta lo je bi ki ba se idangaja oludije mo ese mo rowo yin lapo ati be dayo omo loye won ni awon ki awon gbe kudusi lojo go fezu Emmanuel ajo ajogun won ni ko si omo egbe osilu APC ti e ba wa ma gbegun dada lemi Ahmed Adeshina won na ki wa lapa be won ni gbigbe kaakiri pe iyun o si ninu iwe ofin Nigeria yi pe ki egbe osele APC ma fe kotona fun wa asufin Olaitan Zagaza Abiola e tu pada fi atise sowo eni ki awa atokun ka ma ki atokun ati oluwoye oro pe ki o ma na ni awon tin yo su tete nipa ile igbosafe Glow FM yi pe o je ile igbosafe ti won gbo jale jako won si ni olala won lati orile de Turkey chaplain Jonathan Akuomo awon na pe osu kan wa kare fun wa fun Glow FM won ni Olorun agbakoso ami Abdul Kabir Allahu won na won mo pe Olorun agba wa be kan na ni Ahmed Adeshina won ni ti Itayo Jegede ba fi gagbaga fun to the 2028 ipe bo ti ri na le ti mari to iyan je ro won la pati be je nte waju koja soju opo ki n gbo iwoye eyan kan tabi meji ka to ma lo hello e ti wole o
12: to hello
7: hello
12: e pe to
7: e seun oruko yan ati gbo le ti pe
12: to la ka yo le daru
7: e seun
12: yes sir mu idin le so lati danjuma
7: mo n gbo yin ogbeni mu idin lati danjuma
12: yes sir mo fi baba wo bi to wa ni be ye
10: e gbo le so
7: e seun
12: Omo patati leta. Lagbara Olorun la kaye ni oni daru.
10: Ami o.
7: E seun.
12: Lagbara Olorun ni ku podiji.
10: Ami ateyin na.
12: Be nita. Seri oro baba wa eyi tayo jegede ni ru Akure de ni fe dasi. Be ni. Seri oro ego ti iriajo baba wa Adeleke ni ru Osun State. Gege be ni oro baba wa ni ilu Akure be ni alo be na ni o na se be ri emi de pe ni eji tayo gegede jogo ke lagbara Olorun ki awa Akure ko wa lo re mura
7: ẹ ṣeun fún èrò tí ẹjẹ́ ń tẹ́tí sí ìwòye ẹnìkan sí lórí ètò gbàgede òṣèlú níkànnì glo 99.1 fm 0706-677-1822 tàbí 0805-551-1110 ìpè tó kẹ́yìn lélẹ̀ yìí lórí ètò gbàgede òṣèlú. Hello, ẹ ti wọlé o. Hello. Hello. Wọn tí ì ṣetán pẹ̀lú wa o látijọ́ òpó Facebook Abdulkabir Alao àrọwọ yín lápá tibẹ̀ ṣàlè mi lè sí rárá àkókò tí kò wọn papá mọ́ra ẹ má bínú a ní lórí ọ̀fẹ́ àti máa tẹ̀wájú mọ́ àti àlùkò olúwaṣọjí tó fi mọ́ fádáhùn sí Taiwo ẹ ṣeun mo rọ́wọ́ yín náà lápá tibẹ̀ ẹ ṣeun ṣeun surplus ọmọọba nírọ̀bẹ́bẹ́ ilé ti tó ń lọ.
13: Tó èyí tó máa fi káàdì ẹ̀ ń lẹ̀ ni pé kí n gbé òṣùbà ìdúpẹ́ lọ́wọ́ aráalé torí aráalé ló gbé wa gẹ̀gẹ̀gẹ̀ tó sọ wá di ìlú Fẹ́mi lóye. Ilé iṣẹ́ Glo FM ti kọjá ilé ìta yọ sí tiẹ̀ tiẹ̀ sí o ti kọjá bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ti ní kó kọjá lẹ.
7: Ọlọ́run bá ti dírẹ́ wà fákù kọ kàwé fẹ́ yẹlé kó fapá jánu.
13: Ká má kàn fọyọ̀ fọ ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ aráalé
7: pé
13: wọ́n fi wá sọ́wọ́ iwájú náà ilé iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ọlọ́run dẹ́yìn ṣe tí ọ̀rọ̀ wa jọ ń yí ra wọn pẹ̀lú aráàlú a dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn aráalé fún gbogbo ìgbà wa a tún bá yín lẹ́yìn a pàdé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára.
7: Ẹ ṣeun ẹyin tẹ́ ti gbọ́ wa lórí ètò gbàgede òṣèlú fún tòní nìkànnì Glo 99.1 FM Ìjàpẹ́sì Takurẹ́ títí ẹ̀mí tá a máa pàdé Adébọ̀wálé Ọláṣẹ́ ni lorúkọ tí mò ń jẹ́ Nàìjíríà ò ní bàjẹ́ ìpínlẹ̀ Ondo ò ní dàrú ẹ̀ kú kalẹ̀.

sí. Owo ni ka jẹrun pẹ lẹnu ṣugbọn o nfa ona fun bayi na ni ko jẹ iwon ba ogbon seju ti anilo na ri lori eto orin atijọ e le ṣe onigbọ wa nipa pe e ko ipolowo oja yin wa sori eto yi ka fiti wa ka fi gbe tin laroge ka ba le so eto yi di wakati kan wakati meji ko lewo to ose tin bo na ni atumo lanfani lati ma pade lori eto yin eto wa yi orin atijọ nigbati atumo mu orin elomi wa seti igbo yin digba na ko keto mo ko atungbo o kelemi o mo gba bi ijo bi ayo koni tan Lord e ko wa wa Oluwa remi lekun idowo loruko temi ore birin yin omo kan bayi bi egba gbeje omo yin dagbere fun yin pe ire la fi pade lose tin bo

ṣin e kúrò lẹ ẹ kú ìsinmi òní láṣẹ lọwọ ìlédùà ọpọ rẹ ńláṣẹ lókè pé àkójọpọ ìròyìn la mú wa fún yín láti kàn ní glo 99.1 fm ìjàpọ estate àkúrẹ olúwarẹmi lẹkùn ìdòwú lorúkọ tèmi ṣáájú kókó ti ń bẹ ní ìròyìn náà rèé ìjọba ìpínlẹ̀ èkìtì gbé ìgbésẹ̀ akitiyan láti lè dẹ́kun àrùn ẹ̀bólà àti diphtheria jo serapun lo ti fun banki apapo ile yi ni gbendeke lati salaye awon owo to pora lati ile okiri iro keke bon lo ti mu ki opolopo awon eyan padanu emi won nile South Africa aroyin ke duro pelu wa o ṣeun ti ẹdẹ rapọ mọ wa ìròyìn náà rèé lẹkùnrẹrẹ ìjọba ìpínlẹ èkìtì ti jẹ kó di mímọ pé ó ń ti ń tẹnpẹlẹ mọ àmójútó àjàkálẹ àrùn àti bí yóò ti mọ gbé ìgbésẹ káàkiri àwọn ìjọba ìbílẹ mẹrìndínlógún ti bẹ ní ìpínlẹ ọhún láti lè dẹkun ìbúrẹkẹ àwọn àjàkálẹ àrùn bíi àrùn ẹbólà àti diphtheria ti mọ ṣe ni lọnà fún kọmíṣánná fún ètò ìlera ní ìpínlẹ ọhún Oye Banji Filani lo soro yi pe ipinle ohun ina ni o tin gbe igbese bayi lati le tete se awari awon ti olugbadi arun ohun ati lati le gbe igbese bi yo ti mo pana re ko ye ran mo bi na nu oye Filani ohun leni ti akowe agba ni le se eto ilera Olusola Gbenga Igotun soju fun nilu Ado Ekiti nibi eto olojo kan nibi ti won tin se itaniji fawon eyan nibi eto ohun ina ni atiri awon adari ilu lokun jokan awon adari elesin awon iyalaje babaloja awon asoju awon awako to fi mo awon onisewo atawon oniroyin awon olugbe ti won gbe letido Osun ni ilu Osogbo nipinle Osun na ni won tin toka si awon ti won ti padanu latari bi omi ohun tin kun akunfaya leyi ti o ti mu ekun omi wole ati bi ire oko tin baje leyi na ni ko seyin ojo leyi to ti ro ni kan bi ojo merin sasiko yi to ti mu ki omi ohun mo kun lopo yanturu iroyin je ko di mo pe pupo ninu awon ile tin be ni etidu ohun ini owoja omi na tiba pelu bawon olugbe lawon apa be tin ko eru won lo si awon ibomi ti le ti gbe teju eyi lo ti wa mu ki awon eyan mo tesiwaju lati mo pe kijoba ipinle ohun ki wa ona ayo sibi yo ti mo se agbegun odo ohun ki o le ba mu adiku de ba bi omi na tin kun akunfaya ati lati le mu adiku de ba bi o ti mu ijamba wa lawon etido re eni to je adari apapo ni ajo ti mojuto ala ile lorilede yi adamu adaji ti je ko di mimo pe fa kaja oro ala ile tin be laarin ipinle edo ati ipinle kogi ina ni ko iti niyanju latari bi awon ala ile ni pataki awon ti won fi sami si ile won tin pare adaji nlo soro yi nigba tin ba awon akoroyin soro ni loni nilu abuja to si je ko di mo pe awon akitiyan ina ni ajo ohun ti buwọlu bayi ṣugbọn ti isamuse re ko iti di mimọ latari bi awọn agbegbe ti nbẹ ni ipinlẹ mejeji ti gungi ọrun o fi kun pe ajo ti mojuto alaile ohun ewe ina ni o ti ni akọsilẹ itẹsiwaju lori bi o ti yanju fa kaja alaile ti nbẹ laarin ipinlẹ abia ati ipinlẹ anambra pẹlu bi won ti faramọ kilomita 15 ninu kilomita 23 leyi ti won ja si ajo ti mojuto agbegbe Niger Delta NDDC nlo ti gba awon adari ilu lokun ojo kan niyanju lati wa ni ojula lakan fi nsori ki won si mu ni bada lati mo dabobo awon to je ti ijoba leyi ti mu idagbasoke wa kaakiri ekun Niger Delta eni to je adari agba lajo NDDC ohun Samuel Ogbuku na ni o gba iyanju yi nibi eto kan nibi ti won tin dekun fifo awon ohun to je ti ijoba nilu Port Harcourt ti sorilu ipinle Rivers gege bi nti atejade kan lati owo adari ilukuro ajo NDDC Seledi Thompson Wakama ti so o je ko di mimo pe
Ajo NDDC ohun lo tin gba awon adari ilu niyanju lati ri idagbasoke tin be layika won gege bi ohun to je ti won ti ki si se idagbasoke ti ijoba nikan Iroyin je ko di mo pe awon osise ologun fason yama na ni won ti gbemi lenu afransi aserubalukan nipinle sokoto ti won tun kabuja igbianjo lati jinigbe pelu bi won ti dola awon eyan mefa ti o je idile kan sosu nipinle zamfara nipinle sokoto awon omologun ohun na ni won se akolo si ibudo awon afransi aserubalo tin be ni abule karani nijoba ibile gudu latari bi awon eyan ti tawon lolobo omologun ohun ba awon aserubalo ohun wo yaja leyi to jokun fa bi won ti gbemi denu okan ninu won nigbati awon yoku fesefe wonu bulo Wayo ajo ti mojuto eto oraje awujo ati akoyawo ise serap nlo ti fun ile ifopamo apapo ile yi CBN ni gbendeke ojo meje lati salaye ibiti owo toto milionu mefa to le esun meta le ni ogun dola wo leyi to je ti owo eto edibo ati trillionu kan to le esun meta le ni ogota naira to je ti owo ilu serapu na ni fi eyi bere lowo ajo lowo banki apapo hun ninu atajade kan lati owo igbakeji adari re kolawole oluwa adari lo tin je ko di mimo pe eyi na ni ofoju han ninu Iwe leyi ti ayewi owo wo apapo ile yi filede ninu ayewo ti odun 2023 nipa awon owo leyi to ti pora na ajo serap wa nje ko di mimo pe o n fun banki apapo un ni gbendeke ojo meje lati mo salaye ibi ti awon owo to je ti eyi ti won fin ya awon ipinle ati eyi ti o je ti idagbasoke lokun ojo kan ni pataki lawon wo ti won ti yasoso fun eto eyawo labe idari are ana olugbe Muhammadu Buhari Akojopo royin le 30 lati koni Glow 99.1 FM Ijapu State Akure baba pada de lamon tesiwaju e mo yukuro an pada bo Ṣinwe kaabo pada si yara royin ni koni Glow 99.1 FM Ijapu State Akure ele bawa dore lori awon ikani ibanidore wa won www.glowfmradio.com loju opo X wa Glow 91 FM loju opo Facebook wa Glow 99.1 FM Akure Instagram Glow 91 FM loju opo YouTube wa Glow FM Nigeria ele gba itakun opo Glow FM lori eka ipate itakun si Google Play Store tabi kegbe wa lori ero Radio Garden nibi kibi ti bawa lodi agbaye bakan na ele fi royin sowo si yara ikoro injowa lori awon number yi 0704 700 1991 iroyin wa ti role oni nte so waju ajo eleyinju anu lodi agbaye eyun Amnesty International ekatile Nigeria lo ti ke si awon alase le yi lati wa ona bayo si akolule molemo ati awon igbese igbesan leyi tin waye kakire ipinle plateau to sin je ko di mo pe awon olugbe labegbe ohun ina oni won tin be bayi ninu iporuru okan ati ipaya laimo akolu tin bo lona ajo ohun je ko di mimo pe awon ijoba ibile Barukin Ladi Bokos Riom ati Mango ni ipinle plateau ina ni won tin koju akolu lemo lemo ninu ate jade kan loni ni ajo Amnesty ohun ti inso sita pe isele leyi tin waye ni ipinle plateau lo ti safihan pe awon alasele yi ni won ti kuna lati mo dabobo awon eyan won kuro lowo akolu Eni ti o je alenu loro lawujo jide ojo on lo ti darapo mo awon eyan kanrin kanrin Nigeria lati benu atelo ipapoda awon wakusa meta din ni ogoji lakata ajo NSDC lara awon ti atiri awon majisin jide ohun na ni o so oro yi nigba ti n ba won akoroyin so laipe yi pe ipapoda tabi gbigbemi lenu eni na ni ko ye ko je ijiya fun wiwakusa lona ito
to si nje kudi mimo pe ipapoda awon odo langba yi ini o ye ki awon yan mo pe ki joba ki o tete mo gbajumo wiwa kusa lona ito ninu iroyin lati ile okere iroyin lati ile South Africa je kodi mo pe awon agbebon tenikeni ko ti mo na ni won ti gbemi lenu okere tan eyan metadin ni ogbon ni oriko meji lawon ilu nla nla lo ile je ohun pelu bi ile na ti n koju iwa ipa lokun ojokan irokeke bon yi na ni ko seyin bi ile South Africa ti n koju irokeke bon pelu bi awon alase tin lodi eyi mo ifijapeta laarin awon mo ganfe ati awon olokowo ile solopa so pe akolu akoko ina ni iroyin ti se akale re nibi ti awon agbebon mejo ti se akolu ti ibudo igba fe kan ni Johannesburg lana ti won si dana ibon bole nibi ti eyan metadin ni ogun ti di erorun ti eyan medogun si farapa won lawon agbebon ohun na ni won tun dana sun oko meji lori ko na ko to di pe won fese fe ile se olopo ohun se afikun re pe idi abajo ti won fi gbe irufe igbese yi na ni ko ti yi enikeni ati pelu pe ko ti si eni ti won fi panpe ofin gbe lawon ti won lowo ninu isele na koniju bayi lo lori akojopo royin wa fun loni lati kan ni glow 99.1 fm meja west state kore ka to ma lo kuku amenu bare lekan si saju nla ti muroyin wa fun yin pe joba ipinle ekiti lo ti je ko di mo pe o ntin tenpele mo abojuto ajakale arun kakiri awon ijoba ibile mererin din logun tin be ni ipinle ohun lati le pagidina ibureke arun ebola ati diphtheria la tumuroyin wa fun yin pe ajo timojuto akoyawo ise nile yi serap n lo ti fun banki apapo ile yi cbn ni gbendeke ojo meje lati wa salaye bi awon owo kan ti pora lowo so je ti eyi ti won ya soto fun eto idibo ati awon owo ilu ko tan lati muroyin wa nile okere pe ile ise olopa nile South Africa n lo ti salaye re pe awon agbebon ni won ti gbemi lenu okere tan eyan metadin ni ogbon lori ko meji lawon ilu nla nla loile de na pin ibi na ni agberi mo lori akojopo royin wa fun loni lati kan ni glow 99.1 fm japo state akure ayobami eni ti lo lo sakojo royin na oluwa re mi lekun idowo loka se ti igboyin e seun te ba gbo o daro kasun re

Emi yo gbojo mi si ori oke won ni. Nibo ni ran lowo mi yo ati wa. Iran lowo mi yo ti owo Oluwa wa Olorun ti o dorun aye. Onko si ni je ki ese mi ati eye na kuye. Ese mimo ninu orin Dafidi na ni mo fi nki gbogbo eyin ti eje ololufe ati ololuto ololugbo eto yi wipe e ku se mi o e si tu kaabo sori akotun eto lati inu ijo eyi ti mo nde si eti igbo yin ni gbogbo akoko yi lati kanin alalubarika Glory 99.1 FM eto ti Olorun oba mi ti o fi owo ara re gbe kale emi mimo ona loko ti o fi ni wipe gbogbo awon nkan ti nsele kaakakiri awon inu ijo ni tibuto orilede agbala aye ka ma lo wakati ati akoko yi lati ma je ki gbogbo awon omo Olorun ki won le ma mo bi ti nlo ati bi oro deduo ni gbogbo awon ijo ti nbe ni tibuto orilede agbala aye leyin ti mo mo pe abala ti oni ituma ti e ma nteti igbo ona ni abala ibi to je pe ti ati mo nka awon royin ati awon abala mi to ku nbe eyun abala keji eyun ni pe soye ki ori be gbogbo awon akonu ti nbe ninu eto yi gbogbo e patapata ona le ti teti bele je te tun gbo lona e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan ke tun je ka ko ajo gbadun eto yi lona apostle prophet alade adeniyi loko ti mo nje awon kan ma npe mi ni baba oni keke ina keke ilija atun ti balẹ si ori eto loni emi mimo o ya gbe mi wo je ki irin ajo e te ki nbere la lokan ojo kan ninu gbogbo awon aroyin ti nbe ni owo mi nibi ti ojise Olorun kan o mo ti nje ko di mimo oni se fe gbo oni be eyan ba di atun bi ninu Kristi oni ko ni wi pe ki gbogbo awon iwa ewe ki o ku o wo eyan eyun gbogbo awon iwa to tin be ni owo eniyan tele okan ninu awon aderin poso nu to je omo bibi orilede Nigeria eyun Stanley Shebuna de ti gbogbo eniyan mo si funny bomb ina ne o mo ti bere si so awon oniruru awon oro kan jade o leyin igba to je wi pe ti awon eniyan ti won ti bere si nda si oro re leyin igba to te pe ti o ti fi erongba okan re ti o ti fi lede lori awon ibasepo ati ibanidore ti nbe laarin igbagbo ati awon iwa ti eniyan ni ni igba ewe ati awon iwa abinibi mi leyin to je pe ti omo nbe ni owo eyan ninu oro re kan leyin to so ni ko pe yi leyin to te pe ti o fi lede lori awon fanran agbelewo lori aye ludara leyin to je itakun re to npe ni di commendia o je ko di mimo wi pe bi a ba so wi pe ati ti atun bi ninu Kristi oni eye won so wi pe ki awon fi gbogbo awon iwa ti nbe lowo wa nigba ewe abi awon gbogbo awon iwa ipa eyi to je wi pe ti nbe ni owo wa ati awon iwa kan to je iwa binibi wa ki a wa file lojiji o wa nje kodi mimo oni lotito ati ododo nlo ye ki eniyan ki o gba emi Olorun alaye laaye ninu igbesi aye re oni sugbon oni lopo igba lo je wi pe awon nkan mi ta ma nda se ni igba mi ati awon ise wa kan ati awon nkan kan to je wi pe ti o mo nbe ninu igbesi aye wa o mo n se afihan iru eni ti a je nigba to je pe ti a se nbe ni ewe ati igba to je pe ti a o ti ifara wa le patapata fun Olorun lati je atunbi won ni funny boy yin o na lo je ko di mimo wi pe ori ireti ohun ni wipe pupo ninu awon ti an je omo leyin Kristi ni won yo mo koko ati idi pataki ti o fi je wipe ti o ye ki eniyan ki o mo wu ara re daada ki o si ma wo ibi to nku si oni eyi ti eniyan yo kan dede ma fi wa nti o sonu kiri ti o mo tan awon eniyan je pe boya pe ise lo mo ti di atunbi o leyin igba ti o ba di atunbi mo tan gege bi oro re oni lotito oni se ri igbagbo yi
ati awon kan tin be ninu igbesi aye niyan o ni ko ye kankan ma foju wo gege bi wi pe nse ni won takura won ni sugbon ni opo igba ti eniyan ba nfe iwosan kan yala ninu emene tabi ninu ago ara o lawon mejeje ma nse se papo le kan soso o sun awon oro ti o po ninu iroyin yi e kan lo si oju ewe kan ninu oju opo itakun eyun eyi ti mo nse atejade awon iroyin to ni se pelu awon omo leyin Kristi iroyin kan na tun be nbi leyi ti ojisi olorun alaye kan eyun pastor beni in nlomo ti gba pe lotito ati ododo o mo ti so aso tele ike lo ba ni ki awon eniyan ati olorun ko jo jare ki won foriji ohun okan ninu awon oluso agutan ti o saba ma ngba ori awon ero ayelujara yun lori fanran itakun ayelujara ti o ma nkede yin rere ati so awon aso tele nbe na lo mo ti gba wipe lotito ati ododo lo mo ti so awon aso tele kekan o lasiko gba to je wipe ti o fi sise iranse ninu ile ijo ohun o wa nje kodi mimo o ne lori awon asise won yi o ni ki gbogbo awon ti anje omo leyin ati awon eme ijo ohun ati olorun gan paapa ki o dakun kon dakun dabo ki won foriji ohun lori asise to nse yi nigba ti o fi nsoro ni nibi ti won tin foro jewo pelu re o je ko se afi awon oro kan ti o so leyi to je wipe ti o se akawe re gege bi awon asise meji gbanko gbanko ti o se ninu ise ile ise iranse re ohun o wa je kodi mimo wipe ohun ti ohun gba laaye ju o na ni pe ki o ma se ikoni ni ona ti a ngba di oloro ati pe ki o na ki o tun ma so awon aso tele leyi to je wipe leyin oreyin lohun ri mo wipe ki se ati odo olorun wa ni awon aso tele won yi mo ti wa o oni awon igba kan wa to je pe ti moro wipe olorun o na lo tin fi awon nkan kan won mi sugbon to je pe iro funfun balawo ni oni mo kan ma nsoro lati nu okan aya mi lati nu mi jade ni ninu afikun oro re oni pupo ninu awon aso tele to ma nso o na ni o kin bara won mu to je wipe awon aso tele ikini eni ti o je agba oje ninu oni wa sun ni o wa gba ni toto wipe lotito ati ododo ohun mo ti ma ohun mo ti se awon asise nla nla o wa paro wa si gbogbo awon ti an je alati leyin re wi pe ki won jo jare o ki won foriji ohun lori awon igbese to nti gbe seyin ohun fun idi eyi oni mo beyin se oni gbogbo eyin ti o je pe ti eje omo leyin mi ati eyin omo ijo mi oni e dariji mi oni se mo wi pe eniyan eleran ara ni mi oni ko si igba ti awon eniyan eleran ara ti won o le se asise oni tori wi pe eran ara a ma gbe ni wo lai moye igba ti eniyan yo si se awon nkan ti o ye ki o se ninu oro re ni o wa ti nje ko de mi mo bayi wipe lati wakati yi lo ohun ni ba won kopa ninu wipe a n se yin rere lori oro ona ti a n gba ti a fi n do loro abi ka ma wa fi ise oluwa ka ma fi koro jo o won je ko de mi mo wipe n se ni ohun ko fe darapo pelu awon kan to je wipe oju aye lasan oju lasan ni won fi n sin olorun to je pe ti ko de isale iku won oni tori wipe awon kan won yi lo n ti se seyin ti won ti gbe igbese re seyin ni ile ise iranse ohun ninu oro re yi ona lo mo ti mu ki gbogbo awon eniyan won ti bere si n jiroro laarin awon ti an je omo leyin Kristi ni ti butoro orile ede agbala aye pupo ninu awon eyan kan ni won gboju badabande fun latari wipe nse ni o ti ma asise re ti o si so pe se lo n fe se atuse lori asise ohun nigbati awon apa awon kan na ni won so wipe igbese to gbe gan wipe leyin igba to ti fi oro olorun to ti fi koro jo tan o sese wa ri mo pe o ti dolowo o ti doloro o sese wa n so wipe ki won o ta ki won toro ki won fi oriji ohun pe ohun o ni se be mo e wo iroyin yi mo po o mo gungan na gbona ni iwaju mi bayi e wo awon mi si nbe nbe ti mo mo wipe eyin na yo wo yin lokan lati wipe ki e le mo ibi oro na ti o fori so si e lo si oju ewe kan ninu itakun eyi ta ti n se awon akole awon aroyin to ni n se pelu awon omo leyin Kristi.

0: MOJ, mo fe daruko. MOJ, long life and prosperity. Miss up.
1: O tun ma si pe baba mi gbagbe ile ri to se nipa eda.
0: MOJ okunrin bi obinrin. Won feran owo pupo.
1: Oweru omo Jacob.
0: Won ti pe mi lekan wi pe owo mi o pe o.
1: O ti ko to.
0: Ide aye
1: ni lati wa gan.
2: O ni lati wa gan tun dodo.
0: Opolopo lo wa ninu ide aye ti ko si mo. Ti ko si ti ri ona abayo si isoro to wa lara re. Orisirisi ide lo wa laye wa le fosa. Be si ni orisirisi ona ni aye ma n gba fi eniyan sinu ide. Ide wa lara iogun isoro to lagbara ju ninu aye awa omo ida eniyan. Awon ide ti an so won yi o lagbara ju ara won lo o. Ide to wa lara elomiran lagbara debi wi pe etutun nla ni iru eda be ma se ki o to le ri ona abayo kuro ninu ide to wa wa le fosa.

0: kalẹ baba
1: e kalẹ o gbogbo ibi kibi te ba ti n gbo wa anu eledumare ati leyin re ko mo be ni kokan wa gbe o e ku dede asiko yi
0: e daruko yin fun awon omo Nigeria
1: oruko temi ni Alhaji Jima Kajogbola ti opolopo eyan mo si ase oro kun fire kun wibe jebe tolohun ni
0: ibere alakoko ti mo ma bere lowo yin ni wipe nitori ohun to ba se oju mi le mi ma fi n se bere ni owo yin emi atore mi kan lajo de odo iranse olorun alaye kan oni ki mu ohun lo si odo iranse olorun alaye to je pe mo gbadura fun mi oni tori pe ogun to wa ninu aye ohun o ti mu o ti po igba to de odo iranse olorun alaye yi iranse olorun alaye ni ko lo gbadura fun ami to nbe lara re oni ko sibi ti a de bo de ilu oyinbo oni ami yin a ma ba lo ni oni won ti mo wi pe ami yi wa lara re o se se kun wa da pada nigba to ba de ilu oyinbo yin ah emi wa n wo wi pe iru ami wo ni won tun so si ami oke ni abi ami isale oni mo se ni ki n bere lowo yin ati wi pe eni ti ami ba wa lara re awon kan wo lo je wi pe a ma ri ta fi mo wi pe boya ami wa lara won ati wi pe o le ma mo gan wi pe ami wa lara won awon kan wo la ma ri
1: atokun akiyin eku igbiyanju olohun o sanu wa
0: amen
1: nti o je o jo wa loju popo ju ni wi pe igba ti awa na denu aye a ma ngbo ti awon baba wa ma nso wi pe ti bi tire o na la dale aye awon ami to je awon ami lati odo awon eni bi
0: amen
1: won ma fi kan awon eyan ni tooto enikeni ti won ba de fi awon ami isi lara eyi keyi ti ba wu ko je nu e o le je ami kamo ni aseyori o le je ami keyan ma mu amubo o le je ami keyan dawole nkan ko mo yori awon eyan ma fi ami yen won ma fi si yan lara bakana opolopo awon ami yi ni won papo ti won mo pe ni ami akude tori pe enikeni ti ami ba nbe lara re ko ni lase yori lori awon nkankan to ba je ohun koju si lori ise o le mo lase yori nbe lori wipe alaya abi aloko eni ti awon ami ti o da yi ba nbe lara re o le mo ni ase yori paapa julo ti o ba wa ro wi pe ohun ti e wa dawole nkankan nipa oro obirin abi okunrin
0: amen
1: eleyi ti o pada fi ni lase yori na ni won pada gbele lowo awon yoruba nipa mi nku ti ma sori benbe soko
0: amen

Astrology ni kin tun so fun awon mo ti abi ni 3rd of March ati 7th of March wi pe kun lo fi ogun oko run bu. Eje en koko wo ibere ti asale oni. WhatsApp number mi le ma send the message ti yin si iyen 08 2 0 7 0 8 7 7 3 8 4 8 3 ti o ro mo enu pa owe meji ti o ro mo enu

iba lowo gbogbo soro soro lale yi iba lowo awon ta banu soro soro ojuba yin o iba won akegbe wa iba won ta tuju lo na edagun e ti mi leyin lale yi omo bo yo wole osatui alaroye ekiti e fowo ti mi bi igba ke ti fowo ti le e fowo ti mi bi igba laamu fi fowo ti agba ogiri o e mo je ntenu go bi owo ah e ka le yi o ah ko to di pe mo fe ma te waju lale yi e je ko ma ki gbogbo awon eyan pe e ku otutu e ku oginiti e ku orinrin o e ka

ẹjẹ ki ma fasiko yin mo ki awon ta jo fe tuko eto aye toto lale yi ni kan ni glow 99.1 fm ore dola dj minu owo re amulele o dj yusufu mba pe ma tu so pe dj yesifu ba wa na se mo pe nu ko ni baje o owo re amulele gbogbo ejini ati nbe nbi lale yi eseun ko ni baje fun lati bi o fi lo denu loro lohun awon tin so wa loju so wa lenu bi aje tin so le olodumare mo kina pe e mo kale o aku simi oda aje se papapa gege bi awon baba e ka se bi ba se mo senu ni eja se be lale yi e mo pe abala meji nla pe eto aye toto si abala akoko ni ati ma mu blood tonic wa ti awon eyan ta ma mu lo ni lo resun ti o ba tun di lose tin bo ti a tun jo pade lori blood tonic ta mu wa lale yi koni le waye o ije aba ni pe isele ta fe mu wa isele yi okoja be seri isele ta fe mu wa lale yi ogun Olorun gidaada awa fe ka awon eyan o farabalẹ gbọ tori awon eyan to fe ba wa pe si e ba farabalẹ ba gbọ lale yi ibanuje oni kan yin awa na oni kan yin nira lagbara lowo Olorun idile kan daru ni o daru lose to koja e ri pe a soro debi kan pe nipa oro la fi se blood tonic ti ose to koja ta pe ni owuye Uye asoro so bi oro ai be yan ba soro un la so lote to koja o ama adupe lowo inspector adebayo oladele omakuru yejo ni pinle eko isele kan sele won ni alaroye ekiti won ni awon ti yiri re wo won ni e ba wa da safefe ka won yan ba wa da si awon logba aye mo kiyin o e ka leyi mo ka won mama wa le mo ka won baba wa o eyin iya mi mo kiyin o eyin iya mi o soro mo nfia mo kiyin mo gbedile fun yin lale yi o eyin le je ojuse fun wa e seun isele ta leyi e ja jo farabalẹ e ja jo gbo ibanuje oni kan wa awa na oni kan banuje lagbara lowo Olorun e se wa ku simi o

omo ba osatuyi oyewole alaroye ekiti loruko temi o gege be se momi si oruko tawon eyan fin gbe mi nga na ni alaroye ekiti emi lo mo wa ni gboro osan ekiti emi lo mo woye me so bi ku ele me so bi pepe ye tin gbe lu agogo de urere lo le awon woye ah omo ba ni kin pe ori ti o ba dade inu agogo de ni tin wa o kale

e ma binu mo fe ki gbogbo nkan ti o fe mi fe ki nkan kan ko lu isele ta leyi mo fe mu gbogbo e pa e je mu pa o a so nipa awon agbekoya won se se ribiribi o ni ona imafon lo be titi o fi lo re de oku ala agodada lo be sa awon kokan sele awon egbe agbekoya mo kiyin o eki ko fi asiko yi mo ki commander agbekoya londo state nbi comrade matthew olajide agbelusi adebayo baba eku se ribiribi peace movement of nigeria eku se ribiribi o ise te se ibanuje o ni kan yin won rescue awon moto kan ayin awon agbewiri ti mo njale onile fi kini kan bo kini awon baba yi won ni gbogbo omo oduduwa awon agbekoya won ni efo kan bale won be ninu gbo fun wa agba gbogbo won na wa nbe won na laroye ekiti eje ka ma ka gba pe le wo nkan ti awon agbekoya se ni e mo pe kekere ko o commander agbekoya ondo state comrade matthew olajide agbelusi adebayo peace movement of nigeria eku se ribiribi ko ni sagbe sumo mi mo lagbara lowo olohun eyin o lati odo agbekoya mo nbo oda gbogbo awon eyan tin ba wa lo e ri pe awon eyan tin ba wa lo bayi lori eto yi lale yi ogun toyinbo owo labi daniel e seun o awon eyan ba wa lo lori eto yi ogun toyinbo owo labi daniel e se e mo gbagbe eyin te ba se darapo mo wa lale yi e lo resas fun o satuyi oye wole kajo ma bara wa lo lori eto yi e se oda eje ki tu ma fi asiko yi ki eyan mi pataki won se pataki fun ama mo nbo

e ma binu e mo ti mo fin da gbogbo re po mo ra la le yi ni pe mi fe ki kankan ko dina e isele ta le ma tu ma so ma ra isele e gan na ni ama e kankan tu wa jo mi loju o ai e kankan ti wa ti mo fe ka awon eyan o ba wa ra pomo ajebu gbigbe ah ojo mi loju o se mi kayefi gbogbo eyin te ma nkiri agbo ti e ma en bi bo wa ni an te ma kiri agbo te ma ko pomo sinu ike eyin restaurants patapata won gbe pomo iwa pomo gbigbe pomo ajebu ni o awa jewo bi eni jeran ni e ti e koko to wo gbogbo eyin eyan le ti mo wi pe koko la wa nsa awa o kin se sarara a kin sasakusa in ta ba polowo fun yin lori eto aye toto ni kan ni glonet 9.1 fm e mo pe koko ni o ki se keke ko eyin teri pomo ta nso yi pomo gbigbe ni be ba tin fi sinu omi yo mo wu ni mi gba tan ba fe bolu abi mi gba tan ba so pe ta ya oko ah keke ko o be ba tun je oyato ki se pomo tutu kan to kan mo jabutebute igba te yan je eyin eradiye ti won fi kini se e mo je odun yato gbogbo nkan tin be lara pomo yi keke ko o te ba fe ki won order yin eyin te nile olounje olounje kekeke olounje nlanla oro ta nso yi eyin era wo na te ba ra ke so fun wa bo se nlo pomo yi kekere ko ma fun ni address won lale yi e ma binu enu mi ago ma fun ni number won te ba fe ke fe order ni won bere latori 1000 naira e bi dozen ni won ti awon kokan to pe won se ni 2200 naira 100 naira won ti awon kokan ni bi 1000 won ti awon kokan ni bi 5500 won ti awon kokan na ni bi 55000 22000 o wa ninu package ni won se daada eyin e kan rawo yato fun be gan awon ta wa nle eyin mo wa nle eyin baba wa nle te ti pomo te ti je te yin gan mo pe ijebu na lo ni pomo pomo gbigbe ni mo fe ke kan si e kan si ka je wo ke je ko ye wa je pe number won fun yin o number pomo ijebu gbigbe bi won se se e ba ri nu package tan se si gan lose to nbo a gbe wo a gbe wa te yin na o ri era omo nwu daada odun oloyin oladun daada o number won ri 091 53 06 37 89 tabi 090 69 07 7134 e je pe fun ile kan si 091 53 06 37 89 tabi 090 69 07 7137 number ti e pe won si te fi get won niyan bon ba de se ta fun yin won ta o tun ni orisirisi bo se nlo bo se jenu ni e ma ba mi ki ma mi le kan si ah mama e mo seun moj mami nu mami mojisola lagbara lowo olohun a ko n bi birthday won mo ni lale yi ibe lati je lati mu lolorun oba mi ti gba fun wa lale yi mama o gbodo si nkan ka mo de be e se o mami oja te fin pon wa ko ni ja o e seun e ka le ku simi

Oda omodebirin yi nigba to ma fi DSS2 omodebirin yi o ti loyun o o loyun amo iwa wo nkan to sele ara bobo kan wa se mo pe boy la ma pe eh yo yo kai lai mode kai lai eh e mo pe boy la ma pe nigba ti awon gogun won si kere omo jes omo SS3 ati omo omo SS2 no ba loyun funra won oda o ti oyun yin o tin lo soju kini osu keji eyin abiya ma gba o tori ta ba wa ran omo yin omo kekere kan eran ni telago besan eran eyi oko re wa e mo pe bi won bi e se ko mo yin be ko le lomi se nko mo ti e eyin ko yi omo elomi a lo mo to n gbodo mo lo soosi omo elomi o lo soosi ko kan omo elomi a lo mo gbodo mo lo mosque masalasi omo elomi o lo kolo kokan ehin omo elomi akai a kan ri o aroma e obirin kekere aroma kunrin kekere kan ma fo gbandi gbani kini e ri bi ti igbesi aye yi to lo e ba n fara ba le gbo e ri mo pa mu bloton ni ki wa lale yi eh lengbo ya oyun ide aha eni ti oruko e loud ninu awon to nfe un lo wa gbe ya e lo wa ta lo loyun o wa gbe odile ikan ninu awon boys yi lengbo de be won sa paruwo won se tori pe oruko bobo yen loud ju awon to nfe lo won sa gba omo yi won gba won o lo re bi mo sile ya e nigba ti yen jade secondary school to se odun kini odun keji o pe pada ngbo o pe pada tan won di tokotaya amo inu ta n bi omokunrin bi yawo e ba se mistake oro to mo so fun ni pe wa lagbere buruku yi iwa lagbere ke eje sare summarize se tori ijoba akoko ni un ke lo re ba wa da si daada oda nigbo ya eh won bi mo omo ijo mo kunrin nigbo ngbo owo bi mo kunrin le eh omo ti wa ndagba si baba yi wa ma nsoro kan to ye ke yin obi e ja ma ran ti o pe oro asoju ke yan mo soso ku so pe ko ma le menu kuro nbi kan loju omo to ti dagba a ma so pe o ma le bastard son o ma le buruku a sa ma so pe emi ko mi kuku bi o oh jomi omo ale ni o nje wa mo wi pe omo ta nso omo kunrin oro ti baba yi nso o fi sinu o foro yi sinu ah o lagbara arukan ni ba e ku asun de kai wa ni baba yi o ta gbogbo nkan to me ba se baba sa ma to pa omo ale ai ba o lo se jo ma ale bi ya re se senu o fe lagbaja o fe ta mo edu asi oro omo ale yi o bi omo de kunrin nu baba yi toju omo yi iya e na toju e amo nigba to pa die iya omo yi o se be o salaisi saju baba baba sa toju omo jade university nigba jade university tan orise ibadan nigba orise ibadan tan o ase e mo je eyin te ba ro arukan arukan da o in to ba ile je oni mo fe ke ba wa da si lale yi eh inspector adebayo oladele ah e seun awon lo mu isele yi wa o eyin te ba se darapo mo wa ni kan ni glow 99.1 fm e ba wa e lo resource fun osatuyi oye wole awon kan pe number temi odabaru network uni e ba lo resource fun o osatuyi oye wole ke jajo mo lo aleyi e jajo se papapa ka ma ati ma play orin isele igun die eyin ko yi omo nigeria rere omo yin kawe o nigbo kawe tan eh orise badan nigbo orise badan o lo ku onle nigbo ku onle tan o bere si ni sise o o tesi mo se dada fun baba to bi le mo pe iya ti ku nigba to mo se dada a mo tendi bi kan ta jeun amo nigba to wa ya apuro e kan leyin e na ki ya e to ku won bi omo birin meji won bi kan tele beautiful lady ni won tun bi keji na o lewa dada o ya sa ku o lo be baba bere si ni ko pa bo se n toju ikini ini toju keji e seun seun eyin te n ba wa lo ko ni baje fun yin o e seun o eh o se be o lo be o wa ya ikan ni ikan lara awon abu o re ile to tele o wa di pe o fe wole iwe won di pe kan lo re ba brother won ti baba ba lo be yo fun baba lowo oko
yo ni oda ki baba o mo kan ma lo o won se noma o won se gba o won so tun o so si leyin ti baba ba ko nbe e mo po omode ta nso yi ko ni send wo kankan si baba yi baba mo wo pe ah omo to hun se wahala fun e je mo ba lo be ki mo te kan mo lo ba lo won na a se be a ngbo ya ah daddy mi awon aburo e e bo da o mo je kilo sale awon na wo egbon wo lo badan egbon won na so pe kan ma worry tan ba ti ko nbe yo fun won lowo nje ko ni fun won lowo ati le lo le iwe awon mo isa bere si ni ko pa bi eni se brikila biri so pe nkankan won ta so pe to ngba te egbon o ti si wa da si wa o baba na bere si ni sise won sa ntoju awon me die die die die eyin ko yi ko sa da si won baba wa lo last ngba ti baba de be o se baba de di moto baba wa ri pe omo yin ti o ti gapa ni bi to tin si se o tin lowo o tin ran awon eyan lowo amo ko ran won lowo ko ran awon aburo e lowo kini nto sele eyin ko yi e dapo e ma tin sun o e ja jo sare yanju e bo ba je eyan meji pere lo da seto yi lale yi mo mo pe koko le kun sa na ni o ah nigba tan se be tan eh kini wa gbogbe lokan baba tori baba ri pe omo yin ti lowo lowo kini to sele o da lawon aburo re nigba ti baba kuro nbe arakunrin wa wule change number e won wa ri pe mo nigba to ya o change apartment won wa dele bi to ngbe won ori mo won ori pe won ya wa gboju pe to ko si wa lo so fun won baba pe to baba wa ri o inu baba baje o di ronu baba bere si ni ronu o roni ronu igan lo wa cause problem fun baba won gbe baba digba digba o draw si pitu nigba do ri pitu yi baba gba wa won ye baba wo dada won ah kini to se baba yi baba awon testing baba ti baje e ka bi ah pe abi owo ti won fe na fun baba yo fe ma lo si bi 3 million o e tori awon to baje lara baba iyen dokita lo so be ah awon mo bu ekun awon birin meji won bu ekun gbaragada won mo bu won se se bo ni baba o se ni ku ikan wa kan so loju dokita ni pe ah dokita awon si legbon to lowo lowo o kini kan ja ah dokita wa ni kilo sele awon mo awon ori number e pe won ori baba sa wa so pe ah ohun lomo to n gbianju le lori to lowo lowo taye o si ri bayi e kuku fun ni kankan ko n kuku gbe mu boya sniper ni awa omo baba fe kuku omo ba ti e lo nje dokita wa ni pe ah to ba wa ri be se tori pe lomo ko se be dokita na wa je ni ti o ni baba ko ni ya o je omo kan ti won bi ah eyin eyan lu ah ibanu je yin lagbara olohun olohun ba fopin si ah baba na dokita ni pe bo ba ri be baba emi o mo je se tori e le se ronu te fe ku gbogbo intestine ti baje ah o na o ni baba o ni ya oda e ki loruko omo yin okunrin won baba so ni e mo pe mi loruko te npe omo yin o e je ki mo je oruko omo yin eyin te ba wa lo lale yi

adasi bi ta nlo yi lale yi o e ka lele kan si eje se bayi e ma ja play orin ka le sare yanju e papapa ni oda ni baba yi won sa o ni e mo pe baba ni oruko bayi lo mo nje o ni oda to ba ri be olowo lohun e pe mi lo mo yin e dokita isa toju baba yi ara baba ya nigba ta ara baba ya bi osu meji te won ta ge borijiri ge fun mo edo mo gbogbo e ti gbogbo e sa da awon omo na sa lo won bo won ti ru jagana awon awon omo won yin omo birin mejeji awele wa ni won fine won da so won se be tan ni baba yi wa gbe moto iyen dokita o gbe moto oni ko ma gbe baba yi lo le o ko gbe baba yi lo sinu ile ti e mansion la o gbe lo be eyin ko yi to sele la nso inspector adebayo oladele e mo seun seun won mu sele iwa fun wa pe to yin ta won ba won da tin pele ikore oda nigba won se be tan o fun baba oni baba e be la account oni o koko transfer million sinu account baba yi awon mo won yin bo lo wa se je gba awon se won ma ti ohun ti carry over abi ba won se so yi awon mo to carry over na ko la pe pe o ma ti kuro le iwe tori pe ko so wa ti lo re continue dokita ni kan pada le iwe won se pada le iwe nu won sa se tititi nje mo pe dokita yi o ti ni yawo le un na jo mo ikire okunrin o wa se nkan kan ah o kenu fe si omo baba yi ah ah o mo sa lo re baba baba ni ko fe o ni ko fe o o sa wa fe omode birin ta nso itan bile omokunrin o pari university ngba ti won pari university ore dokita yi olowo ni won be ni lo ebo awon na ni company kan to lagba won ni ile ise olu ile ise won be labuja won ni branch sayin eko won ni branch si ibadan won ni kakakiri eh o wa ta won ba se won wa se gbeyawo o ko gbeyawo e omo tutun yin o gbe lo lo ibo bi ose kan won lo re gbadun nigba n gbadun ta won won ja fe pe pada wale o nigba n gbe pada wale tan won se wedding ore won to wa lo ibo baba awon agbalagba ni ta ba daruko ile ise yi gan eyin eyan o mo o ile ise yi kere ko ile ta jo pe won ti mo nse stainet ni e mo je n daruko won ta si be ni o wa ya ka won to pada lu mo ni ile ise ti fe food up e bo wa lo wa se wa je ayin kankan eyin won eni to je head of department ile ise to be labuja yi awon gbe o awon se o won sa wa gbe head of department won kokko lo re la mo kiri won lo lo won re la kiri mo nje ngba nse yi untan ah dokita wa ni pe iyawo mi o je ni to wa sincere o wa trustworthy eyan gidi ni won ba won ni kan o da to je be eyin na le eyin ore mi o ya ko o ya iwo na mo lo iyawo ore ko lo mo se olori ile ise yi won gbe arabirin yi o di Abuja ko ti bimo bo se debe e mo pe branch won leko ni badan kakaki won da ni pe kan wa welcome oga nigba tan debe lati welcome oga tin be nbe ah iyanu olorun re o ke ba wa dasi lale yi bi won se debe won joko arabirin awelewa iyawo dokita ti won fi so lori ile ise yi you are welcome everybody. You from where? You from so place? So branches. Oki won. Pa to ti won ni kan ba wo waju. Bo se n wo boda en waju nu. Ah. Egbe na n wo lo kan pe ah. Te je fe yi ke mi abi eh. Ba wo titi pe ah. Se boda mi ni. Abo nko. Won sa se ngbo ya lo di pe ohun ni. Oda won pada si bi ise. Eni to kokko e di ibe yen. Ohun wa ni krimanje. Bi awon to ni ile ise se wa pe oga tuntun pe to kan ba awon sars o wa ni pe kan lo re ko gbogbo document awon branches wa won ko gbogbo document ti badan ti ko ti kaaki ti ogun won ko wa awon to wa ni ile ise ti pada lu oyinbo won wa ni pe ni ti fabasimo lori pe koko gbogbo won da se won te n gbo mi bayi egbon ti won to lowo lowo ti o fi eti o fi ti o wuro ti ebi daada ase ibi to na ti rowo yi o na bo lara won to fe bowo je o won ta ko le roro kankan so won ta ko gbogbo won pata o di wo ni krimanje inspector adebayo ladele le kan si e mo seun seun
baba na wa lara won to ni kan si han lo

0: sibi ti won lo re ti won mo oda ibi ti a wa lo re arabirin igba to ye pe on lo ga ile ise yi o wa ni in to ye ko sele o wa ran yan si ibi tan lo re ti won mo pe kan ba hun mu lagbaja lagbaja kan kan da pada wa won da pada wa pere lowo e pe ah boda mi ki bo se bo se rire ah ta njo bi loja ede e pa wati o da di ko lo te wa se ti number yin o lo mo fo lati odun modun baba e ba ti kudanu gbogbo o sa salaye fun nigbo o salaye iyi won egbon e wa ni pe ise isuni o ise isuni be in to sele e bi te wa tin tan tin o ni kankan to le se awon ni le se ni pe afi gbogbo awon to fe ba le se je patapata won e wo gbogbo account yin bayi ki lo wa le se o tori ko si ogbon tori omo tan so won ni gbagbo ninu olohun dada ah ko wa si o o wa pe aburo e pe ah wa wo nkan ti boda mi se o ni kada pada sibi ti won ti awon to ku mo won ti won mo nbe aburo e je omo to sasasa dada wa ni pe ki le wi aunty mi aunty be yi won ju ta le lo ki le wi oni e koko ba mi gba ti e fi si singu se ko le mo pe ah iya ipo baba e ba ti ku anti tun lo ba baba o ni baba o mo ri egbo ohun ah ki lo ohun se bi pe ko mo to tokoto amo ko le so fun oko e dokita tori pe ko mo ba so pe egbo ohun lo ba le onile ile ise onile ise je pe ko mo so pe o se gbe yawo mo pe won o fe yawo mo e wa wo bayi ibi ta wa n lo re o so fun baba e baba ni pe en to ba wu ko se o so fa aburo e aburo ni ko ti mo le ko ma de mo o na wa wo pe isu wa ye ko won o se be eyin ta en ba wa lo lori social media yi eyin mo mo ki le kan si eyin ta en ba wa pe sori eto yi e dakun ki lo ye ko se ko na o tun ra ru kan pe kegbon o ku se won abi so ko so fun ile ise ni pe bo se n lo re ejo inti inspector adebayo oladele itun won je ko ye wa re pe ah ete ba wa ju sa fefe ah won na ti gbegbegbe ko se gbe mo bawo ni ko won se se o nitori olohun oba eledumare ehin ah emi gan temi soro ina ko fe ye mi life and direct loro ta nso yi in to sele ni o ki se pe baba oro asoju o ba le je omo na o re kun aro idake e je n se bayi tori akoko ka won eyan raye ma pe e je n si oju opo le kilo ye kan se o 00555511110 08055511110 e ba kan si tabi 07066771822 e je ki mo gbe pe yi lo na ka mo bo si lo hello
1: hello e ka le ka
0: e si won e ka le o
1: ta
0: ki lo ruko yin bo le ti pe yesa
1: la
0: si sa
1: yo di era kamwa o se se ni lenu ti boya si
0: o lagbara
1: sugbon ti ba de mi padrin ah seri oro eje o lagbara pupa gbo wa la mo ipe obirin ni ete ka won ya mi sori bi ni be ohun lo mo bo se le ba oko e soro nitori bo ba se ara ko ni to je egbon e o ga gelo ka si lododo omo ale ni gege bi baba yen se so pe pe iye la so sugbo ka ma ran pe bi o se baba kan lo mo ya kan lo bi won o do ni lo de mo baba omo lo to sugbo sori eje to so won po yen ko gari ire gun e ko mo bo se ma ba oko e do po yen soro o mo bo se ma pe ni ni mo bo se ma ba oko e soro ko ma mo re wale ko je egbon tori bi pe Olorun lagbara gan ko ni ku sewon o ati jade o ni ona lowo to yi ma ti wa da se fun wa laye o
0: o ti be lo sa eseun eseun asun boro ji o ka da se to ipa papa ah mommy moje eseun mo rowo yin bi mo rowo yin o happy birthday ma e je nse re gbe pe hello ah opo n repeat o repeat hello
2: hello
0: eseun e ka le o ki loruko yin bulletin pe
2: Hello.
0: Hello, eka le mu gbo yin dada o.
2: Hello.
0: Ah, oda, awa n gbo yin dada se n gbo wa.
2: Hello,
0: hello. Hello, eka le yin radio yin sisale.
2: Hello, wa yin dada o.
0: Ase mommy ki loruko yin bulletin pe wa.
3: era nu gba
4: ami olodumare
3: ade loruko mi lati akure
4: eseun
3: se ri awon awon family ti o ba ti fe to kan ba le wo ton kan gba gbe edi kan gba gbe ara kan kuku gba gbe esibi to wa
4: ah
3: be ni kan gba gbe esibi to wa tori lai ti ran won ri olorun ati ti eniyan eyin oke ndije
4: awon omo yen o ni debi kan kan
3: ba ku abi omo awon omo to ku fe oni ta wa ma saye lo
4: be ni
3: o kan gba gbe esibi to wa ala ni kan je ni kan gba gbe esibi to wa
4: kudanu sinube asunbo ji esun mommy esun o ese hello
5: hello
4: aye tutu aye tutu
5: beleno no gbe
4: ase wa
5: serun te mi kari nde oruko mi afa o yen lati o
4: lati owo esun e ba
5: o se mi kari nde mi se igba ti olon ti se dajo toro pe ya da olon ju ke dalo
4: be
5: olon ti gbeja won so se to ko je pe mi so won na ma wa ti ti tayo ti ta so de ona ba yo so da to na ti de ja won yen kan fi ja fo lon ja da to wa je pe je kan na ni won kan dari je ko ka ba so lon na mo furi je so ka be ka be ko ne o no ko ma je se pe o ko ta la yo so do je ma be ja ri yo
4: ah esun o asuboro je ah amo ti arakunrin se na olagba ah olagba be se so yi na da e je ngbe pe to wole yi hello
6: hello oga me ma ku eto
4: esun aye toto
6: a camera
4: esun e ba wa da se
6: olorun mi balaka yin je
4: ami olorun olodumare
6: se mo okunrin yen oba egbon yen afore sunishin bi baba ba te pe lo ma lo o ti fun parun se mi re to to yen o ye ko gbagbe pe baba yen okunrin gidi ni
4: olorun
6: o ye ko le to ye ko le ko bi oju so oro ti baba yen so o toju e lo ti aba lo to bibi to de yen
4: oni
6: o ye ko gbagbe pe o pe lo ma ni
4: ah
6: amo dun ko fun won ni temi ko ma ni pe ton ba ko so kon ro de de fun a wora de gbe be ni o to ki baba e ba ku aba oga e na bo se ma se lo se ma se ko ni ma to ko ni o ni wa no
4: ko ni wa si bi
6: ko ni wa si bi o ko to file ko jo diya ko do diya dada pe ala se un kan to se o da ke o bi mi ko se wa gba le sugbon fo to di akon to mo pe nkan to nse o da pe won nse be amo ti ma gba ni mo le fi le sugbon kan jo di akon jo kan de mo pon to se so a le ka o yoku logbon e ku eto so bi lati je
4: esun asunboro ji e ta ba ni aso toro looto eh mo ki to gbe pe ta ba ni aso toro looto ah gaga bi emi gan ah o se nkan to o bu so tenu lenu o bu yo si o hello
7: hello
4: Eseun ki loruko yin
7: bulletin
4: e ba wa lo radio yin
7: Esa Lisa
4: Eseun ki loruko yin bulletin pe wa
7: mu idine ni soro dadi danjuma
4: Eseun e ba wa dasi
7: Esa te ri eto te mu ala le eto to jagun ni ki o no jo ni o ku sanu fun gbogbo wa te ri arakunrin ye e ba wa so pon won tori eje lagbara kun ba wa darije kun ba wa beje amo kun je ko jiya die ni bi to wa tori oni na ri o kun o mo la o iye da mi loju to olorun ba to do de da gbo wa o mo ko de da wa o oro mo ju baye lo
4: Eseun asunboro ji a je wi pe bi o ba si ikankan o le sele bi o ba si pe ko se be gan boya awon mo en na le ma de bi ti o ye kon de e je ngbe awon ipe yo hello oda opo un rebete nu eyin baba ni ka se be ah o koja be o koja be amọ tabani ka ora degun bo lo se wa fe je e je ngbe pe yi hello
7: ile kale
4: esi o e kale sa
7: ako eto
4: esi o sa ki loruko yin bulletin pe wa
7: olo ama fun yin se
4: ami sa
7: se ri oro yi te ba wu dada a ri pe ogbon o ko baba o ko omo
4: ada fun yin
7: tori ese nla lo tun je pe baba bi omo ko ma pe lo ma le ki se nkan to da
4: ah
7: tori awon eyan soro gbogbo wa lo ye ka ma roti pe
4: Inspector Adebayo Olade lo ma kuro ejo awon na ngbo abaye eja gbe awon ipe bi meji sin tori akoko wa hello oda opon rebetenu eh gege bi oro ti won ba wa so ti won ba won eyan so yi ah nigba ti won pe wa ti won ka gba wi pe o wa nu first message abi ba won se pe won so sori WhatsApp ni oga aroka to gbe wa sori eto lale yi hello
8: hello e kanesan
4: aye toto
8: aye akamara
4: e seun ni kiluko yin bole tin pe wa
8: yes aye toto san
4: e seun
8: pe ko sele ni wi pe bibeli na ti so ni nigba ti okun aye bade ni orisirisi la ma sele
4: be ni
8: o de tun je ka si mo wi pe ka ma se ti buburu gbesan buburu nitori baba ti fi oro enu o ti si da wahala le
4: ko ja be
8: omo na o tun wa je omo ti o ni imo to ba ni mo ye ko bere lo baba pe ba mi ki lo de te ma nfo ni lomo nle nigba mi ki se gbogbo omo ti baba ti e ki se gbogbo omo ti won ba gbo ni owa nbo mi fun baba la ma pe ni omo le bi ko se iwa
4: be ni
8: so mo be awon ti mejeji yen kon jo kon dariji even kon mo fi aje to won lo ti ajo bi kon dariji
4: to
8: kon tu sile
4: e seun e seun
8: asuboro
4: ji o to eja gbe pe eyo kan si bi o ba te wa sai repete to ko aje bo je ko je bo ti lohun o je eja se bayi na lale yi e mo gbagbe o pe pomo ijebu gbigbe ke lo ri ba won ra e pe won sori number yi olohun o je pomo to da o dun daada 09153063789 tabi 09069077134 e te ba fe order e pe won won a gbe okada orisirisi won wa gbe fun yin imu bae lo ni combo idodo ni daji ara baba ni paro agbon sale lo ni ho ho taba boju bonu ti ba gbon ti sale la nbo pada si omo ba osaju yoyo wole akan ni loruko temi e seun seun o mo memoje happy birthday gbogbo awon ta jo seto ilale yi e se ko to di lose ti nbo ta jo pade aiku in la jo fi degbera o e seun o daro